0: ni be mau fui ngā ue tūki mua nei e tōlu whika uraki e tōko taha kato ape. O tāna ki peia ke mau e fui whika koe ni koe na mau whakaamu ke awe fui koe wanoa. A koe tata alpo whiri, na keke i lo ngai pa koe ngā ue ahai e reka koe koe ngā ue ahai e. Whaia ki peia mau sio ki he ola koe mau workshopu nei whai koe noa koe na tohe tā wari wari. Pe koe hai ki tala noa nei whai. Pe koe keke fumau ngā toko hai nei ki mea nei aika koe hā mata mai koe visio koe ngā ue koe na mau whai koe no whiri koe māu api. Pe koe nei whakafolau atu koe ki Aperoa.
1: Whawhetai pia mālo mua e si i ngā ue lahi, pia kū kei a tāpe whoki hou eiki pia mua ka kai whanua i he whanga maari e koe ni ak mautolu i he whanua ni i tau te whito ki a Aukalani pia ko tāma ki Makaurau ke mō ahia ai Fresh Gallery o Otala o ku whakari ari atuai ai ngā ue koe ni. Te vita koe hā nai e hangatu ki he kaha wawe mai, what else have you got coming up for the Seleka now that you guys are back home in the kingdom?
2: Koi pēnā au ki sangasanga mahalope ki nōwe mai tauni e mau amanake mau whakahaukua ki whariari tongata poni ma tai whainga tonga heni tokua tonga heko ki lahi lahi te mau lere fua patongi atu ki mōri ai peke tofu hia pe mai kāinga hen e a mahalope koi konga pē e mau hanga o whainga ke ke toi mara ara nge mara e mo yai heni ke pa no pa no i mo no to e mata nge tainga ya ko e pa pa ko tua ke ka u ma ro pe ho ko te mo a e wa ko mo ko mo fo no o fa ho ko te nga nga we nga i ta ta ke ke pe
1: pa fe tai E Daniela Fefe nai ho vakai koe ni ki he ngawe koe ni o engahi ahoni o ku lelelele i pe ai society, ai Seleka International Art Society, pe mo ngawe mo whakahoko i hono a omie ai kainga ke na wahe vahe na ngahi tare ni ti i he mala e koe ni?
0: Iyo, mola lere i pe he tai mini o mo... I he mau i Okalani, ahawana whae o whakaawa koe ma ku whakari ari, na i ai a Dagmar Daiki ai. O whae e mau ki vahe vahe, whaka individual ki he, koe hae mea te mahi noi, koe hae hae ongo ki he ngai tau mua, mau ngā ue o ku whae. Pau kau e ngai mea une whaka aki ai, tau te whito ki au mea mo ku mao. Ke ke te lahiange toka ngange ki he tau mua pe koe tau mua ngā ue koe au o whakahauko i he whaunga ko ono whai moe ngahi mea ki he kaha o iyo
1: Pafo fau pito pea ku o atuai e ofa mui tala munu atu ki he ngahi ngawe ka hoko mai pea ku whawhiawhia mō ni e mai whainga maari e ki tuku atuai he ngalo ea pe mui ngalo pe ki mai hou e ki pea lau ilo ke eka kai whanau whakau aki pea mui ngahi ngawe ko lava pea mui teu teu e pe ki he kaha wawe mai pea o te mofiu he toutou a wholau mai he mau whiawhia au pito ho mō ki i ahia ho tau whanua au te aroa ofa ngi pe e toi aha whainga maari e ki tau toi e whiawak whiawhia i he ka hau wawe mai. Malo a pito, nai toi ha mea mo whee mau ke tuku mai ke whaama a pōpa kwe tau ki i Polo Kalama?
2: Ia, ki kwa malo po ase peke ke kainga kotoa pehe na pou mai, toko ni mai ka ki mautolo e mau pa ahi atu. Na uongi o lava ko sianga ki mautolo kwe tontone ki whaama a malo, me angi me kawa mau palo e pokotoa kwe tenga peke maulata. Mau ngai a pito e ano ofina ki mautolo mi hena. Ma tau ngai peke, ka tak peke lahi, ma tu e asia tunga.
1: Tō at, kuia.
0: Ata ki rua te pepo ki whama alo e taha, ki a vea ma whire o pia moe taro pets, hono tauhi mau tolo e talo me mau iai he au tuku tātu, whama alo atu ka, ki a vea pia ka toki ne kulupu he nau ofa, koe tauhi ne whai mau tolo. Oia, pe mamo.
1: Marabit. Whakamalo lahi atu kia te moua hono kotoa, pia malo atu mua ki i he toi ngai timi, i he ngahi ngau e kua lava, a pe kua whiwhi e tau toi whi loaki i he hoani. Tala monu atu pia mui lotu, ma uho ha wike lerei, malo au pito e toko ni mai ki tau ngau e. Ofa atu.
2: Yeah, marabit isi ani, opa lahi atu.
1: Ofa lahi atu. malo au pito. Hau e ki pia moe e kakai whanoa, ko e tau ki polo kalamaia i he hoani, a i hana fwa ilonga ai ngawe kōlava, pe he a kaua iloa i he mala e oe ati, te vita lātuhu, pia mo Taniela Petelo. Hau e ki pia moe e kakai whanoa, tuk moa ke tau ki wakai ki he fue kafa, pia moe laka laka o Shen Tuli o Tupou Uruaki, a ko e kaupen he fwa ilonga ai whare o Tupou mohu e ki, a ka i he taim ta tau fwa ilonga mai i he hoani, ai a whingau e aki pia moe whare koni o e tui mauri, because this week we also celebrate the koronehana, or the coronation of Queen Ngāwai Honui Te Pō. Ka tau whanongo henike fuekawha.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: O se mini te taha fitu me heo no, tau wakai he ki Australia, ki he e tau ngā hio ngō ngō pia mō wani wāhawea. Wani, malo e tau mā e whiawhini.
2: Malo e tau toi lava ki e whiawhini linta, pia malo mua lau maria ho e ki pia mo lele e tonga kotoa i a te aloana. Kau mā ki mō tolo mea mai ngā luo pe, me feitu ke he ke he o kolo pe. Ko kore ke hufanga e pe ngā whatapu ko osa no hawhaki, ka tā mo oku ke ufahoka te ngā heo ngongo ko la mawat me aas te lelea i he whiawhini. Oku tau whawhita i ki he lange tau ausia a mahina fo o koe ni ko septema. Ne koloa ia kau taha lead a ia au takia i Amelika Morgan o Fasmo Eafi fo laha mo vātuu i he mea tonu e tahine ko Princess Latu fui pe ka lai valmata aho kene hi foa ki whaka ofisiare kau tahani. Ia ilo whaka ei ei ki ne whaka hoko a ia koe kau taha en ke toko ni i mo poupo e kainga tonga mo e kainga me pasuiki o nau mo ua i au hia e manatu pe koe dementia. Ne whaka hoko e toke taha ofo niu me tolu are a Marie ke tu kunga o maha kini o no ma u mo hoko atu ki he tokon whakato ke ta whama tau tau foki. Ko e maha ki ko au hia e mana atu ki he tu unga ko inge esisi no pe oktoe. Pea pehe foki ki halea Marie ne whakahoko e lei Montana Luani aia ne whakaiki iki mai ke mahino e maha ko e ni koe mahaki oe atamai. Ne na whakatou whakamamawhai, ne ongoe au hia e mana tu, ka au whima o ke mahino mau mahu inga kia te tautolu, o ku ikai ke tū kuai hono tauhi, toka ngā ile lei, mo hono kei whakaapapa e ki nautolu. E toa marie foki mo e lea koe a mirika aia ne kamata e kautahani, koe tū unga i he whima o ke ene tangata eiki i viriam tariae, mo ne wakai ke ngāwe lahi ene fine eiki a meria kia no tauhi. Pea moe visone ke hoko koha maunga tokoni mo whamatala ke ilo lahia e he kakai tonga moe kakai pasuiki o ikai ngata pei asteleriani ka ki maman lahi foki. Ne ihe katoa ngani foki e talfe kau lahia tonga ki asteleria ke tislea na tuhiangi pe foki ki he whafufonga falea rea ki he pureanga whakafonua e vahenga Barton, Ash and Buhai Baha, aia koia ne whakahoko e feitu koe ni e katoa ngani i he kolomatatahe i loa koia ko Brighton Lisens i he whakatonga o sene. E popo wa pito e kai ngatonga ka mata aki halotu e naresoni tu itavake, whakahoko e whakamalo e whaife kautonga remoto, pia ne hiva i foki a ana fifita o tai, pia whakahoko mwe ngahe tau o lunga. E Josephine Morgan, di ka whainga mwe ni i kehe, ko e katoanga fie fia mo whakaholo mamata. Halolo tonga koe e se ne lahi a tahine princesi, ne lava foke ne femea ake, mo ne maa i moa, mo e kauwhawhine kulupu hepsipa, aia o pataloni ai. Koe kulupu koe ni foke o nau ngāu e whakawhai toa, mo whakawhare mahaki, e ngahi vaa kehe kehe ko nau tau kei, mo matau tau ai, hange koe toke tā mata koe ia ko seinto kulupe defni tau alupe tai. Ne nau lava ki tonga o whakahoko e nau polkalama ngāu e ke tokoni ki he kakai, i he tafa ake kehe oi mo uilelei, pia ni whakahoko foki mo ripoti, oi ngahe ngā ue kue lava ki he tahi ne pirinsesi. I kai ngā tai ne lava foki mo ene whemea aki mo e ki komiti se ne ke pōpō ki ene mā i mua ako felotei, aia e whakahoko e ngahe whakataha i septemani, o kau mai kia foki mo e komiti a Meripoane, pehe foki ki he komiti i Brisbane. Ne lava atu e tangata eik tala whekau lahe tonga ki Australia ke tisu i halangingi ki he ofisi ampastoa noa ue i he kolomu a Kentela o whakaa ue popoa ki ofa mwe kaua mamahi a pure anga o ene afio pe a motonga ki he pure anga whakatui o noa ue i he tō e la a ue fonua ki ngi haloti nima i he awhalaite kua o si wo valu o au kosi. Ko ene halaini i hono ta u valmo ful mahiwa pe a ok mari pe fo ki he ku ai feo hi va ofi ai mo fo noa a no aue pe a motonga tata te fito eni ki he toka ngai kina a takai mo feri di wa ki o ea pe ok mana tu e toko lahi e me a ahi a te pinis kalao ni ha, a halakoni ai ni koe ni ko hoko koe tu ufo o koe a no aue whanofo ia ko kingi ha koni hono valu, ki tonga i epireri hono wafe ma tahiva, o kau he ne polokama ahi, hono whakaola ulutongo i he matafanga ko ia o ahau, ko hoko e whau mo e whau. Ne kamata foki a ngawe a Grace Faitu Malo mto apuaka i hono lakanga ko e sekretari uluaki mo e tokoni ke tala fikaulahi atonga ki Australia e kentela e aha monite o wikeni tol taha o akosi. Kone hoko mai fokieni hiria ene faifatongia e pot ngawe diplomati ki ene afio i tonga i hono lakanga ko e tokoni sekretari lahi. Ko e loe a foki a ene ma uhono mata itohi lao LLD me he universite o kalani mata itohi tipilo diploma fra professionale e ngawe fra lao mo diploma fa ulao de he universite o Pacific Saute e Fisi. Tene to ngai ngai ngawe fra diplomatica, ngai ngawe fra politicare, se fra tau aki pe mo to kon fo ke tala fe ka ulao to ngaki Australia. De tal data ne tal tal lelia e office tala fe ka ulao i kentela. Pe mo kakai to ka lahi ko nau tala monu atu ke pesto i ata e ofista la fekau lahi. Ko Grace ko e ofe fine ia so akai mo asopesio mo tu apuaka o te ekiu mo maafanga. O tal monu atu ki ke sekretari walaki pe mo tokon ke ta fekau lahi i ngahi fatongia mau inga kuo ui ia ki ai. Kua tutu uni e minista ki muri mo whakawhitau aki o e whonuani Penny Wong ma ae pule anga Australia. Ke whakangata ngā ue whakataha ai unwesiti whakawhonua o Australia, Australian National University, ne Kinpela, pea moe Shandong University, University Shenton i hau i si aina, koe uhi koe ngahi hohaa ki he uesia o e nofo malu ai whonuani. Na kamata e polkalama koe ni e waf mataha hiva, pea koe hono te fito i tau mua koe ako whasaya nisi. Koe polkalama koni koe iheni ai haka wako me he University Shenton, pea okte ek whapapau i e tō ukoia ki he kahau, ka e kamata rewa hono whakahoko e lao koe ni me he āta walu o sanuari wafe maa wafi tū. O maho inga ke whakatoka ngai na e kai koha polo kalama whakatotolo whakakau tau eni. Kuo whakanga e lahi ai e pule lahi maa lolo o e University whakafonua palo fesa Brian Schmidt te a koe lo maire fokia i e pare no pere i loa whamaman lahi he a ko Nobel Prize Laureate. One pehe, koe polkalama koe ni na ikai hafakatu utamaki, pea ikai ke iai hafakatotolo ke uesia e malu ai fonua. Ka kukawa tfoki pea moe University o Queenslandi, ihono toe ta ofi ene polkalama ako koe ia moe apiako e ngahi sayanisi o siaina, Chinese Academy of Sciences, ihe uhinga tatau koe hohaa ihe malu fakafonua. Mei he si poti, kua tuk mai fo kia whakaha, mei he taha kau tangata mei mla e aka pulu e fonuani, sa te ki tu i pulotu, o kamata, e kamata hono sivi sivi e ngahi tare niti, ke nao whakafufonga atonga i he tim whakafonua aka pulu ko ia, aka kai fefine, o ku iloa ko e lofa, i he mahina ka hau. Aia e kamata e nuk alofa he tona tahaua ko ia septema, pe e hokat leva ki he tona ki aho ke he pule lulu tahano o septema i o kalanina te a tona ki tahiva i New South Wales ni koia o fie ma o ke kau mai ki whakafono hafuomu kata ki o hu ki he tohi pese ata koia ai New South Wales Tonga Sports Association NSW Tonga Sports Association o ma watu e form ku kolo ke whakafono te a ngata whainga marie koe ni i aho ni makoia o septema ai o kuvale petai ni. Ko e tu a e a, aho whaka o whaofai ni sene lahi, tamata ke hau e maafana, taftonga langi, i te kirifua maafana selosia se taha fitu, aloha ke aiki he ua fitu. O moko taha kolomu a ken pela i te kiri e valu, aloha ke aiki he ua taha, pea uha toto holo. Maafana taha a taa wini kolomu a koe vai fonua toke lau, i te kiri e ua taha, aloha ke aiki he tolu tolu, mola alelei. Koe mahu inga koe o e paanga Australia kia te kimotolo o fimea aki, feunga mo e paanga taha se ni te uataha nuusila, se ni te fitua Amerika, mo e paanga taha se ni te wanohiva tonga. Koe ngahi ngongo pia kwa lama wat me Australia he fiafini, kakimua pia utatawa tu, koe sapate tamai foki I he sapate koe wikeni inusilana, australeliani, fisi, pia mu Papua New Guinea, pia koe ya oato e popo aktala monu ki he ngahi tamai kotoa. Ofa ki mo mao ha sapate tamai fiefia mo fonu tapu e kina. Kwa wanwahavea, maaloho mo mea mai ka mo mea a.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe e waniwa, hono o mai e tau ngā hiongongo, pea oku iai pepea mo e popoa ki talamono atu, o e sāpate tamai ki e ngā hifafonga I tamai kotoa pe I he kontineniti, whātawangi ki nā ma o ha sāpate tamai fie fia mo fonu kelesi ia. Malo apito wani, tautok whelongoa ki e wike kaha o.
2: Malo.

0: Ta hine ke ta Eva i e pō mahina. Ai se a manumu ai a pe a moe kautanga tako ia me he wahai hahake. Pe a moe hima maari e koia ni mou toki me amai mi ai. O se minite nima me fitu ta hoko pe ke ta polokalama ko ia oku hoko. Ko e polokalama tau luaen. Ko o si fat foke nga he wike a e whakahauka polo kalamani i he whengawe aki a e sia o la pe a moe a ta ka taha ko ia e kau whaia ko tonga i o kalanini. E fe fine ko fifia ke utata lele iai a Alisi Tatafu ke whakahauka polo kalama a Alisi maloita ma o e fe fine o tika i ke asi mai hoa ngā awe ki he fe fine o sa iasi kupu ka te ufoke atu ki a te koe ke kamata mai polo kalama.
1: Malo a pito linta pa ko kore peke ufa marmara tenga ifa tapu o si fa hoko mai he por kalama PMN he fia fini. Kore peke u hufanga he lotu pe a ko kore fa mbore mbore atka pau o ku hange uki ngari fa po po uri pe hange o ku ko e linta ko hono mo oni o te keke wa uki api na ulele mai mo ki debating team ai a pe a ko Mangere College ko uhinga ia o ko lolo toka zoom atu i he mau veni ko huk te keke fa osi ka ko fie fie pe ke update atu pe e ma por kalama ta rua se ka aki mo feinga pe ke ke faka ke ake pe faka loto lahi ai lea faka tonga ta te fito ki he tau fa nau i he year 7 and 8 mo year 9 and 10 pa pe fo ki he hiva ta ko wai fie fie lahi ko uhi ko e ko faka amu ta ko tui pe e feinga marie ko uhi ko e pou pou mai ai api ako ko eni au te kei ke like o ku mahu inga foki e linta pa pehe foki ki he kau whanongo. Ai taimi koe o tau ngāua mwe whanau o kusi ihi fo e tahaono. Ai mahu inga koe consent. Pa koe uhinga ia mahalo o ku ki i extend nai e mau wike rea whakatoka mwe ngahi polo kalama. Koe fie mau foki ai consent, ai apiako consent, ai whanau mehe nau ngahi mātua. Koe uhi pe koe ngawe aki ai ngahi ata e nau whanau. Koe uhi pe koe si ihi fo he tahano. And ko hono mo oni ko hono o fie mauia ke i o mai ngahi whamiri pe ato ki whai ai ngā ue mu e tau whanau. Sai pe ta mai lalahi ai ai kulupu hiva ko uhi o ku nau ki lahi hake nau tolu i he tau taha no and also o ku mahu inga au pitope e tau ngā ue mu e tau whanau o kwe ke ke mahino pe o ku e alu e nau ngahi i misi i he o pe. Ko hi, ko lawe i pe, ko e ngahi whanau, toko lahi, minoe o ku mā and e linta, ai whaka am koe ke toe comments, he taimi koe ku aruhake ai, ai ngahi i misi ko e ni me nau whanga ki polo kalama ke owa te nau si i lau he. So o ku lahi ngahi mea pui pui tua before ai tau pehepe ke upload e nau ngahi i misi. Ko e ai o ku ki i extend ai pako ma fa malo la hen ki he pot nga we Ministry of Pacific People i he na mahi no i e tau nga we mo e tau whanau ko uhi ko e whaka mama fa ko e ni e tau lea whaka tonga ki he tau whanau tau noa ki he tahani ma and so I fear mau ke pere pere ngesi e tau nga we mo e tau whanau and just be understanding ko e osene fuwike rea whaka tonga pa ko e ni iyo ka kohono whaka katoa ko fa malo la hieni ko hina i fai pefe tūtaki pe amo laluen fua poe waha ka kou lavei pe amo whaka apa pa alahi atu ki he api ako Sutton Park pe amo lineni paea ko hi ko e pehe e ai fai ngā maari ke maungai mwen nau whanau year 7 and 8 e linta tau lave i pe ko api ako ko e ni ok ma kehange ia i henga he api ako inu silani e nau bilingual unit pe amo e mau ko uhi ko popo e nau pure ako pe aku fe mau pe hange ko e lau ke fau i he faunga ko i ai ai mahu inga hange pe ko ta ungahi fe ahi lea ke tohi mai mo sign I consent form pa toki ata e na ungahi ki i imisi mo na whanga ki lea ke upload ka koutui pe e hou eik me ka inga koutui ko ungahi mea ko ni e ase atu he weekend pe ko e whaka amu ke ki to e comments ko fie mau ke mo like mai pe give heart you know i he ngahi comment ko ia pe kulahi taha ko ia e mau pare pa ko e whaka amu e linta ke whakahoko ate i kuna tau te fito ki he spelling bee, tau lua spelling bee i he wawe taha, kau ko tuipe, ko hipe ke tau ngāwe mui ngahi apiako, mui ngahi whānau. si ihi fo he tahano. Kaku, wae fie fia ko hipe, ko fonga, you know, this is a different kind of program. Ki he e tau whanau, mwe e tau ngahi whamiri, ai mahu inga pe ke tau fo i he fonga. Kako, hono whakakatoa, ko e he fia fini, ko fie fia he lele mai, o sio he tau whanau, ko eni whanau tonga ka watu ki he debating, i he is South Auckland. South Auckland debating, ba, ko whenua keni mwe ki tamai o eki ko o kusi, katoa, aia ko lawe i vahe vahe mai nei alue nau api a ko di la sal ki New York koe kau i hengahi debating polo kalama pe ai South Auckland paha fie fie ke silk he tau whanau tonga o kui kai ngata pe i he nau lea whakatonga ka oku nau toi kawat ke ngahi polo kalama o kwhai ai ngahi lea mui ngahi kaveinga oku oku whamawhana au pito. Ko i ai, o koe ke ngata pe i he tau lea whātonga, ka mahino mai, oku lelei mahalo e nau lau ko ngā e rinta, ko hi ko e nau lava o lea whāfokwha, pia mwe ngahi ka veinga oku te, yeah, so this evening, ko uhi ngā te ki, hangeu ki whapopo uri ai porokalama, he ahoni ko uhi, ko ngahi porokalama lelei ko e ni, ko e tau i loi ai lelei, ai lea whātonga i api, mwe ngahi porokalama, he ngahi sia stonga, oku tau sio ki he ikuna ko ia, ai lelei, ai ako e tau whanau, i he ngahi porokalama lea ko e ni, ko e South Auckland debating, ko e ni i he lolotonga i wike, ka ko hono whakatoa, ko whakamalo lahe a tau ia ki he kurupu kautaha ko e ni si aula, pa malo lahe ka osaya skupu, pa pehefogi ka Christian, pa mo manavahe i he pou mai, pa pehefogi ka sesma, Kouhi, koe ngawe ake nao Zoom, we record, kouhi, ke whai mo upload hake he PMN, ke mo mamata mai ki he tau whanau i he spelling bee, whae auhi lea, pia mo ngahi hiva koe ni nga tau sio katoa i he ope, he lorotonga i wike rea whatoa. Ka ko hono whakakatoa, ko whakamalo lahe atu PMN tonga, linta i he whainga maarie, ke tau vahe vahat pe ngahi koloa, ai whanau mwe to o tupu i Nusilani. Ko ia pe malo e linta, whaka malo lahi atu ki he whainga maari e o mai, ka ko tui pe, na ki isi o hangena mpehe o ku hena o sai, i he polokalama, ke o anha whainga maari e, ke ki vahe vahe pe bwe ha e na o wausia e na wike rea whakatonga i he tauni. Malo au pito.
2: Io, malo au pito Alisi. Ko e wike lea whakatonga e apko si aola na mau ki whakaloto whare i ope o si ope ki ngahi whae kawe i koula na pefo ki ono mahu inga ai kawe i ngā ki he ke mau ngā we e ai hono toko ni ai tau tupu ki he ngai tawhaki ki ke he ki o e society ko ni Ka koe mea whawhiawhia i e mau whainga maarie i tau kaunga kau whakata. Ka whafo ngātu e CEO, Kathleen Taufo'o, pefo ke tare ki tā, ka sesmani kawea, pia moe kaunga aue. He mau whainga maarie, ke mau ngāwe whakataha, pia moe ATTA, Aotearoa Tongan Teachers Association, i e mau whainga maarie wani ke... Pea mō tau o silo e pēlisi, nei lahi e ngai porokalama i Tongan Language Week. Pea koe ki whakaukau pē ki i ngaue aki e ngaruo pē, ngaue toko lahi a ngai hu ngai porokalama lahi i ngaruo pē i he whainga whonga koe ni. Pea koe ki i koe taha pē hangi koe lawa si koe koloa pē ke malu e tau ngaue, koe ngahi ata koe e whaka hāmai he ngaruo pe ke sefi pe kiwi longa e whanau te nau kaumai ki he spelling bee pe a ki maru i pe e nau mo protect ki nau tol i e nau kaumai ki tau polo ka ama kau ku mau fia fia pe ke kau whakataha pe a mo e ATTA ko hi ko e Tongan Language Week o e tauni. Pia neo ko pe o ku ki ose Tongan Language Week kau tāngi ke maukaunga ke ke kaunga ko ni a mautolo si ala ko tau Tongan language week o Tongan language day ia aho ko tope ai ko e yanga e tau tau hi e tau tonga ko e tau whakakau i e tau ngai teo ngai mo tau ngai lea te tau whakahoko i lea whakatonga o fio aki pe lea whakaparangi oia mau fia fia pe ke kau i e whangamari o mau mau pe a pe a ko tui pe ke huat pe ki ki mau ki ngau e whai he si aola a gata ki alisi mo linta pe a koe te wai pe a e ku e ku ako e ku lea whakatonga ka wai pe ki mau ki polgama e apiko si aola o ku e koe employment service a kaha ulele e koe ngā ue seves ki e kumi ngā ue pe a mō tokoni pe a mō e teo teo e CV pe a teo teo e a e tautupu mō e mātua lalahi ki kumi hana o ngā ue pe a e taimi tatau teo teo ki nau tolu ki taimi interview pe a i he papau nau fie mao laiseni o ku whafou wai pe ki nau tolu ki nau whenga ki mao e nau laiseni pe behe foki pe ngai hana o ngai u IT, mau inga ke mau katoa ngai mea ko ia, ki e teu ke hū ki e ngā ue. Pe a koe mau programma, o ku whalea ki e tautupu, a tau tahanima ki e uafa, pe wai lewa fu programma e ngale taha, ki e tau ua nima a o whai ki o runga. Pau ku pau kwhi mau ha, ki mau kaumai ki programma koe ni, ku mau timi, Poto katoa le pehe lea whakatonga, pia koe whanau tonga tupua ke peheni, pia u nau taukei e nau ngā ue, pia u nau loto lele ki toko ni, e tau tau tupu tonga, koe tau kainga tonga, e taimta tau pe ae otu pasiki. Koe koe komalo e mao whenga mari, ki tuko ia te mau ki komatala koe ni. I e lea whakatonga, pia koe whenga mari e peo mau mau, Kuku tuku atu pea ngai tokoni ki tau community i Okalani. Pea ku lere ai pēm pēm pēm pōkala kama tatau pei Okalani, pēm mō mau office i Kisponi, i ai au tatakia e Cindy Makafifita, pēm ku ngau e tatau pēm pēm hoko i Okalani, pēm mō Kisponi. Kakono whakatoa, mau fie fie pe mau pas pas ya nenai mau fora am ke fai moa o mai nga hiu a ko te mau sio ai he spelling p pe pe fo ki ke nga hiva pe ko me mau inga pe ke mau pe nga hiu tapaki ko ke malu e tau fa nau pe mata le me tau programa pe ko tu ko rocky programa ni ko fa fo fo whakahoko i ngaru ea, koe most views, pe koe most likes, pe e toi maari e ang ea hono tuku atu he ngaru o pe, no whai mo tau au ke aho lahi, tuwhai ngai upare, ke kautama ngā uere rei. Whamalo ki Southern Park, laluene e no them, e teo teo mā mo whanau, toki mago toki wakai e ni ko e apiako lele i taha ni i Okalani e ku tataki mai lalu e ni. Ka go hono whakatoa. Maroa pito i mau whenga maari e na mau popo ka kato ki ngai whatongia o pua he tau community tonga pe a pefo ke PMN tonga din taha pe a mo e kaunga aue e mau whenga maari. Kau tui mau koi a pe alisi. Ka whao maloa te pōpō mai ki ngāwe and tau look forward ti pe ki he ahoe te tau siwa ki ngahi u loncha e ngahi u spelling bee pia mo ngai u hiwa mo e mo leo. Maro?
0: Maro osi. Ka pehe pe linta mo o sayasi ko e koe ke te wike rea whakatonga i ai porkarama ko e ni ko e lea whakatonga he aho kotoa pe aho e tolunga au ono nima. Ko hi e hoko atu pe e tau porkarama mo e whakamamapa pa tau pehe pe ko e ospe ni ko e tau hulu i e tau whanau ko e ni kaureka
1: ka whema pe ke huru I bai me tau tau tupu. Ai ngahi tau tupu, oku nau tataki I he ngahi prokalama whakatonga. Pe au whema ke huru e mamai a nau tau, and just, you know, shine the light on them. O hui o wai e tau tau tupu, oku nau whae ngahi prokalama le lei au pito. So, watch the space he linta, ko hui ke nau huu mai whanau, tau whanongo ke nau leo, tau sio ke nau ngahi imisi, pa nau vahe vahe mai, pa koe whakaamufo, koe hiripe, ai prokalama koe ni ai tau lua spelling bee, moe whi ahi lea. Te tau whanau ke ngahi taki ai to o tupu mei wai yuku, to o tupu mei manu leua, to o tupu mei flatbush, to o tupu mei papa toe toe, mei Ellis Lee, Glen Inesi, Bear Mua, Henderson, North Coast, ko hi koe taimi lahi, ka whanongo pe ke ni I, ka whemau ke tau whanongo, mehe ngahi feitu ke ke he, mui ngahi whanau tonga, ok ngau taki re rei, a ngahi pokarama whanatonga. Ko ia pe malo, au pito e rinta, mau whanga marie, tu a ofa atu.
0: Whamalo lahe atu ke te koe e arisi ka maa whoka o sayasi kupu pea oku. Whaka maa whanai whotutu arisi pea moni au pito a o lawe. Mei mei wha mau pe o sa yasi a moe mupule la a ai whanga maari e koia mei tau tupu ko hui whoko nau whai whekau o nofo pe ai le o ia whaka umai le o tau tupu I o galanini ka oku tau whaka ampe ke tau whanongo atu ki he ngahi tau tupu tonga I tua o galani pe moe ngahi feitu u kehe kehe ka wha malo lahat ke te moa ka tau tok foki mai pe moe polo kalama I he wike ka hao malo
2: alo malo
0: Mō tōk mea mai ege polo kalama ko ia tau lua, tau wagai he ki e ngai tu aki koe ni, pe a moha tau ki fōi pe a tau tōk fōki mai.
3: Ko wā atari a uri, nei kautaha e Planet Cars, mo nau whanongonongo mo tu aki ki he wikeni, malo wā.
4: Malo wā wite tau te mao e hewe aki pa kolohon, ma mpunga maari, e lau ke oate tau ngai u tu aki ka mai, ngai o ngongo leiko, pika mo tau kautaha koen koe, Planet Cars. E ki mua e oate tau ngai u tu aki, kolo tu kata ngai ai popo ki ai pa malo lo to honga kon ta ko nga tonga la u ke tolu kon de la vai o atenga u mer ko ni me ta u ka ta ilo kon ke plene kas ko ta pa malo lo to honga me ba do ko e plene kas ko e ka ta ai ai tonga to ta tonga pa ge mo no pare ensinia ton ko ni pa ko ke mo to tu lo to ma dor ke ha ko mi ko me ni ta pa ni ka ta Kau katon mengang mele, wat met nanto. Ngai mele ulah ya pito. Tapi pito ni ngai uut, tu ngai uta polket. Eku mana ko, ke mana ko abit pere hai Fort Ranger. Kau mapo dia ikut ada ta high lux ka. Kas kau ni Colorado, Holden Colorado. Pere ke ngai u Nixon Nevada. Tu met ngai uta ta high is dia ho full sia ta hau. Pogai mo mo high is komersiale. Mau moya ni tu ge hang ai u pou to ai ke ke pe pangi ka ka ben sin de lei ma mo ya la ya bu to men ka ma ta un ai u de ben ko sea titu sea valu ma mo ya o ya ka fi me ta ko ta ko ke plen ka ske ni ta ka nga tonga ma ne tu ke bu to wen ko ke mo sa u te ta ni tin o a ni o ngi ap no I hungare ta ta do pe ya ho I ya I mo io cava nini fai un foto da quando va te mere poi che te poni 20 watt che mo tolu era che mo te poni atto mi madro che ma mo tolu fa pola watt ho me lele poi nens fai un fuo obito perché che tu ben promotion che da go da go ne planet cas da go mere ma o tempo to da ma o to da go ya che to ne che ut ho pensini che mamma fa pe pensini e ke ko e umia ko to ko ya e ma ui ho telefon me te au ko ba tari au ko ke telefon ite no au ata no au anima fit fa anima ba iba pero ne prende kas un ma ui te au ki tono e ke Nelson Street I one hanga mandu ke ve me pangi mia pe to ta no ka ko pe ki tra no ko promotion ko ni ko pe ti ke ma umia ai dem ti telefon me ai ba ve do ha me ai Opa, hayat kita nggak betul. Baru.

0: honi o kui herea ingrisi ia. Pera paurewa ia i hatau a piako fratonurea ke tau liriu me ingrisi ke fratonga, e maua e ngai mea koe ni uloaki, tene hanga o whakakoloa ki tau tolu, ke whakatupure ki na e lahi ange tau rea ke osi e taimi hongerea, ke tau mohurea. Pe kai ngā tai, ka tu e tāna ki mai mo ilo, i he rea whakatonga, ke vahe vahe kotoa e ka kai e whonua. Mea te e pū, te tau toi ako ai he rea ingrisi pe he kotonga, ko e anga e mawhakaututa ki tonga he kaha o kuo pau ke tau rea ua. Ke e ua e whakavaha waha ai o ngorea, ka na piki nima he koe whiungai a koe lawa ke awea ki tau tolu ki he kaha o. Ingrisi ko e rea kau kau a tahi a mamani, taha o e rea vai vai tahi mamani ko e tau rea, pe ka pahika ke tau toka ngai, e mate. Pe ko e uinga e mea kouk whai kea e popo tano, he wikoto ape. Ko siopi ko e haho taimina ko taimi ke Ke wanga whanga maari
1: e mai. E o malo apito se fita ko lava ai taimi ko ia poni ka ko e whoket peke te koe ke ke
0: malo apito i fotutu kone society ai koe polo kalama ke tui o atuia o matunga e ma whakamatama ke ngā society le whakatonga o ku Pate wha malo ko he ngaki he mai wha ngamari ko ni nta i he wiki kotoa pepe e kamata ia i he wikeni e iai e mau fwotu utu ki he nihi koni o mau whenga e aku mana tolu he rea ke nao mai o vai vai hatu a ngai ilo ke heke tata te fito ke ngai ngawe koni uku whai kono tau kawe uraki ke oa nga mate ua ke mo uio tuputupua i hono whonua to tonu i tonga, koe whonua u to tonu ke ua nga mate ai, ka kua pau ke whaiho tau ngai whatonga, ngai tapa ke keho maamani u tau iai, ke toko ni i hono whakahoko e mea koe ia. Koe mea umau kei whakaon ke ngai hao ni, nai whaifo ke kore, ki he paremia, pe lawa ke mono mono e tau koni stu tone, ke whakahu ai ha kupu, ke ne malu i e tau rea ke tupu tupu. Ko e kei whakaungo inu ka hatari me iai, ka e kawe he ngahi te fito, ka venga te mau o atu he wui ke katoa pe, kono mui mui ngahi ngawe ma ngahi ngafa ke o whakahoko he society. Malu ko ia berin ta ko e whai ake programa poni, ka malu e mai whanga marie, ka tau whai ake ka tau tuk whiloaki. I he taim da tau e pe wui ke kahau, he fitu tolu noa, taim anusila, malu.
1: Whamalo lahe atu ki a tego se fita pako utui o ku tonu pege kore ki a AI ke whai whakapoto poto pe whai aki pe o whai ne ngā ue. Te ria nā osia nge ku o more ai ngā ue a toko lahe ka e si whaka ofa tau kakai, ye?
0: O ia, popo, li ta,
1: ma. Malo, tau tok whelongo aki iwi ke kaha u mo society lea whatonga.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: O se mini te ua me valo, polo kalama ko ia koko, ko e talatala i fale ia ki he mo uilelei. Pea, o kwhakaoka te polo kalama o e fiafini, e toke ta a iwi peini puloka. O kwha mamafa foki a e talanoa ko ia o e pōni i he kaini kolosia, pe ko e kainokological whakautua ko ia. Mai nani, inu silani, o ku whakamamafa ia i ahana toka ngai kina o e whakautua ko ni aia o ku mau e he ka hau e ki whawhine. Tarta lelei a e toketa, toketa a e vipeini puloka, ke whakahoko atu a e polo kalama ko ia.

0: Ahi, whātapko tō piuk whawhai atu mi whare whāma whola lea, ka a tāke whakahoko atu pronokalama taratalai whāle ki mo ui lelei. Pea i he whiawhini o ku whāma mawhai i Nusilani he māhi nāni, ai kawe inga maho inga koeni ki tokanga i kina, ai ngāhi kansā o kune uesia ai system whawhanau o haawhiwhine. Pea ko ia ai kawe inga o te taulawe ki ai i he whiawhini. Koe whakaamu foki ki he whiawhini ia ke toe lahi ange ilo ki ai, te whai a whakatokanga ki ai, kou hi, kou konga lahi o ngahi kansa ai, kou niu koe ke hasi ki toka mua ia ki ai, pei kei ke tau ilo e tau tolu ki mua pia toki hoko mai e kansa, pia koe taimeni, o ku toki ilo tō mui pe ia he kou hi koe ke hafu whaka ilonga pau ia o e ngahi kansa koe ni, ka koe uhi ngaia ai prokalama o e fiafin, kua tuku make heia ke toka ngai kina e ngahi kansa o whakatupu e sistem whakawhanau o haa fefine. Ea, o kou kore whamore more atu pēkeu, toi kore atu ai pē, keu ngā oe aki, ai lea o kwhai ngon fua. Kai taim ta tau pē, koe tau tala noa whakeni ki he ngahi o kani, o i sistem whawhanau, o i kakai whiwhine. Pere pere ngesi au pito, pē koe uhi koe, koe natula koe ia. O i whahinga kain sā koe ni, pē koe e ria eni, o kou tau kei ki ai. Kau kei whainga ta ape hono whakamatala i lelei ki he kakai whiwhine, tā tau te whito ka pau koe prokalama ia ko atu i he ea, pē ki he ngā luope. Pē koe ai teu, he kai keu lawa keu whai e whakaiki ki o kou o kuala mau, ka te tau to o me alalahi pē. Ka koe mea te whito, koe ko tau fa mahu inga ipe ai fa papa ki hafefin pe fo ke feululu fe tau ndon fo moi tau fa mahu inga e tau mo ui e ko uhi ko fefine o kone hanga fa tolonga ai tu fa holo mo tau ngai family mo tau hako pe mo ka kai fo no ta tau pe i murini no silani pe pe fo kitonga pe mo tu opule anga ko ai ko ko record from memoria tu pe te riana ya hanga hilea o ko i kai ke tau pe moe polo kalama o ko o atu i henga lo pe ke from memoria ya nga fini matu ani ka ata ke faiha tala no mahino ai e ala lava ko tau mu afokia i nu silani ke fama ma fa he mahina ni mahina ko ni ko se tema ai maho inga o nga hikansa ko ni ha fe fine e ko uhi o kai ke fa tala noa ia Pea koe tahai e palopare ma, koe uhi koe kai ki whaatala noa i, oku i kai ai pe ki froko ilo e kakai ki ai. Pea hoko mai e ngahi whaka ilonga puke e ia, oku i kai ki whakatokanga ia, pe i kai ki whai hatokanga i kina ia, o ngahi whaka ilonga koe ni. O tupu ai hatoki ilo tō mui, ai hoko e ngahi kansa koe ni, pe i kai ai ke ola lili, ai ngahi whai to o e ala whai ki ngahi kansa koe ni, pa mui tū kunga mo uilelei koe ia e kakai whiwhine. Pea ko ia ai koe, konga mahu inga ia e whekau ki mahina ko septema ki Nusilani. Pea ki he kakai whewhine, pea ki he kia kinau tolu ku whakahoko whatongia me pot ngāwe mo ui. Kia toi lahi ange, ai ilo, whekau aki pa ngahi kansā ko eni. Ai ngahi mea e ala hoko, mo ni whakafotunga, mo i fie mau, ke whai lewa e whetu utaki ki ho toki tā whakafamili, ke whai hasivi. Pea kui kaifo ke aha whihu ia tae mahu inga. Ko tau tōlua, ko tau ilo le leipe, ai tala noa mai ho tau sino kia te tau tōlu. Mai ngahi kupu kehe kehe ho tau sino. Pea te te ilo pe kita e taimi oku kehe ai ai tō onga ho tau sino kia kita. Pea koe taimi e ke whai ai ha whaka eke eke ki he toke tā, alu si o ki ho toke tā, pika ho ne si o tala noa ki ai. Ke mahi no pe, oku i kai ke tau mo uno fua, pe te tau matavalea i hanga he whaka ilonga puke o kuta tonu ke whai hana toka ngai kina tata te whito pēni ki he ngahi kansa. Pea whamore more atu pē ka inga tonga o kuwhanonga mai i he ope. A tau ka inga inu silani ka uma a whakata upure anga. Nā tako pe he ko mau toka ngai kina pē a ngahi kansa ka kai ki tui whahata no ka mea ke pa koe ki tui whiwhanonga mahata hai kau hi koe ki nau whiwhanonga na toke tala no kansa. O kou whaka āmuange mai Ko hoko e tala noa kansa, ko e tala noa maheni pia, ko e tau te pile whi mea tokoni, moi mau mea tokoni whaka aho ia ai whaamili. Ko e uhi pe he ko lahi a ene hoko, pia kai ke puria ia te kumoutolu, ko tau inasi kotoa. I he hoko mai ai kansa, to o te whahinga i he whaamili, pia moi whahinga a ko tau ilo i he community, o nau whai ngai whatongia ke heke. ka koe uhi hange o ko, koe hoko mai tāia ai kansa ko hafu o tsunami o koe ke tau tau lava whai hame a ke ai ke tau fi aki. Pea koe uhi koe lahi e ni hoko mai, mai ngahi mōre, koe ngahi mōi kua mōre ai. O ok mau inga i pe, kua pau pe ke tau tala noa ke ai neongo, ai whai ngata āmo e ni whakamamahi. Kua pau pe ke tau tala noa ke ai ke a te au, koe whatongia to tonuia, o oh, mau tolu, o ku i he tawha aki koen whakawhai to o. O atu ai ilo ko ia ma au, whai a kia ho o filim, ho o whai tu tu uni, ho o mea i whai ki ai. Ka koe uraki mea, o ana au hawa tau kakai, ko hi koe masiva ilo. Ko ngai kan sa koe nuk tau tala noa ki ai i he sistem whawhanau ka kai whiwhine, o ko nima te tau tala noa pe ki he tolu. Ai a koe tolu koe ni ko kina o tolu ya kwa lahiange e ne hoko ni ha tau konga pe ki he kakai whiwhine. Moi mahu inga ke tau whakatoka ngai ai ngai whakailonga puke koe ni. I he taimiko te ke aloa yo sio ke toke tau mahu inga o pito ke ke whakamatala ai anga ho o ngo i. Koe hae mea o kuke o ngo i, koe pe o kutou tau hoko mea ko ia, pe koha mamahi, pe koha o ngo i whaingata a ia, feitu o ku hoko ai a mamahi ko ia, moe taimi o ku hoko ai, pe o mahu inga opito ke ke whakamatala ka kato ngahi mea ko ia, pe koe hae koe whare e toke taa ke a koe he a ko ia, ka ke aulewa ki ape o ke whato ngai o koe ke hoko ha whakalakalaka ia ki mo i ho mo ui pia ke kātake o to e foki pe ki he tonge tā talangi ki ai koe mea nā ko ha o tala talat ki a koe pena ke o mai e foi a kau koe pena ke tala mai ke whai mo mea koe koos whai kātoa ia koe ke uongo ia o ke ha whakalakalaka i mo ui koe uhi kai lava e tonge tā o to e hoko at ke stepu hono ua ai mea ke whakakau kau ki ai mo to e whekumi ki ai mo whakatotolo ki ai ke mahino koe ha e tupu anga o ho o ngo i pehe pe amai mamahi o ko ke o ngo i koe mea uk mahu inga o pito ke ke whakai nasi ai ho tau kakai e mahino koe in tai meni koe tau aldo o taha ke tonge tā pa koe uhi whainga tā e mao e apoin meni pena e tu o taha peho al ke tonge tā Pe a mao mai whaito o koe, pa ke hao ko, koe ke isaia, pa ke tala noa rewa koe ke kaunga api, pe a tala atu e kaunga api. Na e inu vai a me a me i tonga pe koe. Na e ae si aina na ne haka e vai, pa ke alo ai pe koe o inu e vai koe ia, te iki mao a e whakato tolo ia pe koe hae tupo anga ho puke. Pe koe ta haia e ngahi matu tāma ke anga ho tau kakai. Ko uhi ok nga wongo e nga utorea ne kai ke sai a e whaito na e mahe tuke taa. Te ke alu ko kumi mea ke. Ka koe hanga fuke ngā oi whakato ke tā, te te rak ala to whai te tala tala, e rak whakau kau pe to ke tā, ke ngahi mea ku wāla hoko, mo e whakafua fua le lei taha e whai. Pea ka toki i kai, ok toki hoko hake rewa ke ngahi alanga mahaki e ni ihi, ok i kai ke wha hoko ia, ka na a koe fō ngā ia, pea mo i ngahi alanga mahaki nei kai ke Fa fa kau kau eto ke taia e ala hoko ki a koe. Ta koe o ko ala lava pe ke hoko mi e koe ki a koe. Ai au lahi ngahi sivi mo ngahi whakatotolo. Koe uraki si o koe ke to ke taa o ki ai pe hono ngā taanga ia ona ka ka pauleo te te alatu o ua. O kuto hiki rewa e tō. Ka ko koe pe ia te ke whaitu utu uni koe ki he whiinga ai to ke taa koe ia. Ko o toi foki atu, ko o toi talatala atu, ko ho toi wakai atu na e whewe hoku sivi pa koe hae ola hoku whaka ata. Ko ngahi whehu i kātoa koe ok mahu inga au pitoia neongo. Koe whonga ia he tai mini ai ngā aue e ngahi klinik whangatoke tā. Tēnau tok whetu taka tēnā tolu ka koe ka pau na e iai hao sivi na i kaike na e angake. Ka pau na iai hao sivi na e angake. Ka pau ko ho sivi a ko ia na e anga maheni pe ia pe anomolo pe ia koe ke ea ha maha ki ai. O koe ke nau tōi fitu taka na toka ko tala atu ki ai na e sai pe ho sivi. Ka kumaho inga au pito ia i he e klau koe a haku. Koe tau o tau tolo sivi toke tā koe tau tokanga ke e tau mo ui. Pe au tau fie maa tato ke tau ilo koe ha e ola o e sivi toto na e whai, o e whakaata na e whai, o e sikeni na e whai. He o kou tokanga i pe e au e mo ui pe au kou pe o ko o ko mahino ke a te au ai mahu inga o e mo ui. Ko ngahi mea koe te uwhai e whawhiho naki pe ke ngahi whare i koe a e toke tāpa mo e kua ngo e a aku ke hoksino. Koe ko ngai whihu i mahau i ngai ia, ai whie ma o koe ka taki toi whoki peke toke tā. Tā tāte whitan ke whanau i ki, ka pau o ko ke ala tanga tala pe a whoki mai ka ko ke hokot pe mo whi ia pe a ko i kai peke loko loko kai e whanau i ki. Mahau i ngai ke toi whoki koe ke toke tā, o tala ke ngai mea koe ia kai toi hiki hake tō, moi whakakau kau pa moi whaka uto uta ai toke tā, moi ke ngai whai tō o ton ke atu ki a koe. Pe a koe kai ha whihu ia e ta e mahau i ngai. Pea kungo fua pe foki, ke ke toisio ki hato ke tāke, ka pau oku i kai ke ke fie maari e ke lawa e toke tāna ke raksio ki ai. Koe nā aku pehe, koe whahinga kansā e tolu te tau lawe ke ai i he fia fini, fe kau aki koe e mui system whawhanau ai ka kai fe fine. Koe raki i pe, koe poloka, koe kansā koe e kau i tau ngā whanau, ai oku i ai polokalama si mitoka mu anu silani. Pe aku kau i hele leitaha i mamani ki ana whakahau fe kansā kau i tau ngā whanau. Pe koe ngahi me ai ni oku, oku tu ulawe a ngofua ki he kansā koe ni kau i tau ngā whanau, kau kumo hange pe koe oku mō mea i, kua lahi ngahi polokalama kua mau whakahoko atu fe kau aku me si mitoka mu a koe ni ki he kansā kau i tau ngā whanau. Pea oku mahu inga au pito ke tau kau ki ai he koe polokalama le lei au pito eni oku ne lava ke ne tala mai pea ke ne ilo ai ngā hisela oku kuanga kehe en hona au fōtunga kau tike ke nau kansa. Ka e ala hoko ai ai kansa. Ai koe mea mahu inga au pito eni whikau aki pea moi kansa ai kau tanga whanau. Pe he oku lava ke to o ai ngā hisela ia koe ni kuanga kehe. Ka oku ikai ke kansa ia. Ka te naulava o hoko koe kansa a muia. Ka o kato oeni lolotonga pe ia e nau fotunga mai o tigai ke nau kansa ka kuanga ke he nau to o ngā a nau tole. O lava pe ke to oia pe whaka hauwhilema koe me he kansa. Tange pe koe ia ku mou mea i koe polokarama le le ieni o ku whakalele koe ni ki he me he tau. Ua nima ki he ono nima, o whaka ofa au pito polokalama koe ni, e ni whekau aki pe a moe vai las papiloma. He o ku whekau aki au pito vai las papiloma e me whahinga kansa koe ni. Pau ki ai ai huhu malui, ke malui ake kakai whewhine pe a mihi vai lasi koe ia papiloma. Pe a koe whengau e aki whakataha ai huhu malui koe ia pe a moe sivi toka moa. O ku malava, i he tau tui whakasai nisi, o ko malawa ke whakangata a upito, ai toi hoko mai, ai kansā ko ia e kau i taonga whanau. I pese te hiva nima o i kansā ko ia o i kau i taonga whanau, koe whakatupuia he mai lasi koe ni papiloma. Ka i he taimi tatau pe, o kto kalahe au pito pe, ka kai am nau mao ne tole vai lasi papiloma, ka oku i kai ke nau kansā ke nau tolui. Pea koe sivi koe am tau whai ki he sivi toka mua he taimi ni, aia o kulawa ki ke te whai pe e kita e sivi koe ni ki he kutara noin ki ka kai whiwhine. O i kai ke toi whiema o ke hau ki whare maha ki sivi le lei au pito ia he uku nehanga e ia ia o wakai i pe uku ia hawai las papiloma ia koe. Taimi lahi o ku ia i pe wai las papiloma e ka koe gene whakatupo ia kansa. Ka koe ki sivi koe ni le lei au pito, pe a tono au pito e ne lau, pe a sivi tō taha pia he tau nima. Ai au whakatau nima sivi koe ni, me a le lei au pito i keo tau kakai, ke tau kawa tu ki ai. He koe uhi o ku ao ngā lahi, kai ke ngata pehe whai ngō fua, te whai pe kita i api, koe ke toi whie mao, ke te alu ki tau sio ke ne e si, pe ki he kliniki, ke whakahoko ai e sivi koe ni. Ka o ku tonu au pito, ai ni whakamā opo opo mai, e he la pola te ri, ai ola e sivi koe ni, pe a vāve au pito pe ni hoko mai, ma o mai ai ola e sivi koe ia. Pe a tu o taha pe he tau e nima, koe me a le lei au pito ia. Ke whātoka ngā e ange peka a inga, ko he sivi toka mu a koe ni o ku whai koe ni ki he kansā e kau i taonga whanau. O ku ikai ke ao ngā ia ki hatoi kansā ke. O ku iai e kansā e kau i taonga whanau, kansā oi punonga whewhine, pia moi kansā oi taonga whanau. Whai kansā ia e tolu o tau tana noa kia i he e whiawhini, pia o ku koe sivi toka mua koe ki he kansā kau i taonga whanau, o ku aonga pe ia ki he kansā kau i taonga whanau. O ku ikai ke aonga, o koe ke ne sivi ia ia ia, pe ku ke mao e kansā e punonga whewhine, pe koe o kan whatuk fo i moa, pe koe kansā koe ia o e taonga whanau. Koe ta hai ngahi whai ke kehe pe he he ni ihi. O nā ku oskawa o ke sivi toka mua koe ia, kai take o koe ke, kawai ai kansā ia, oe punonga whewhine pe koe o kan whatu fo i moa pe tatau pe pa moe oe kai ke lawe ki ai kan saia oe taonga whanau. Koe, mea te fito o tokanga ki ai e polakalama koe ni anu silani septema ni, koe kansa ko ia o e pononga fefine, pe koe kansa o e ovaries, pe koe o kanfrato fo i moa. He koe kansa whai ngā ta aini ke ilo ke i taimi. O koe kai ke ahasi vitoka mu ai a ki ai, pe ai kai hafuungai ke ilo ke i si i ki ai ai whahinga whakafo tunga koe ne whahinga kansa koe ni. He koe ngahi whakailonga puke ia o mei tatau pe ia pe amoe ngahi alanga maha ki ke he. Ai o kai ke hafu whai ke he ke he lahi ia. Pe koe ngahi whakailonga ai ni e kawai whakafofo i ke te o ngoi whatwha ia. Ma mahi pe mawhatukituki he ke te pe kona tā vai vai ia koe au toto. Pe koe holo lahi o sino ta e whakaholo. Pe aku i kai mahino ia, koe hae tupu anga e kansani. Ka oke ai mahino o kwhilawe e hoko e kansa ko eni, pe a moe kakai o kuiftapaka, o kufusisino, kakai o kuosi ai pe ai historia ia, pe koe lahi hoko e kansa i hono family. Pe koe kakai o ku tae whanau, pe whanau toko sii. Ka i kai ke ha i loia, koe hae mea ako ni hanga whakatupunga e kansa ko ni. Ko ia ko tuku mawahe mahina o septema i whakakaukau i New Zealand. Ke whaiha tokanga, ke whakahaofisi ka kai ko ni, ke ilo ke i taimi. Koe ka mata pe koe e nga wongo i ha whakailonga puke, pe a whairewa ha tokanga i kina make, ma kina utolu. O hange, koe ngahi tokanga make he ukwhai ke ngahi kansa hange ko ni, tau maheni he whanongo ki ai polkalama e tolu, na sivi toka mua ai fonuani. Whaka whanua ia, koe si whanua ia. Koe kansa koe ia kau itanga whanau, kansa oe huku, moe kansa ai kouloni. Pea o kulahi ange ai mate, pea mihe kansa pononga whewhine, i he mate, mihe whakataha i ngahi kansa ke he. Koe mea ko o ku whakarilifu ai e whahinga toonga e kansa koe ni, ai ai kai kea hanu sivi toka mua, pea koe ngahi whakailonga puke, mei tatau pia, mei ngahi mea kehe, so, ko taimi ko toki i loai ki he nia, o whaamimi tō mui, au pito ia, pia ko hono ola, o koi kai ke fuulele. Ko e whainga maari e lele ien, ke whaia hatokanga ma ke, ke ngahi mea koe ni, ke ua e, ke ua e ia ha taha kua whainga tā ia whakalongolongo pe, pia toki i loia kua tō mui, o i kai ke toi ai ha whonga e lava toko ni iai. Ka koe taimin ke tau lawa i o tala noa mahino ke ngai kansani, he koe whakalongolongo o kune ue si a kovi ai, ai community mho tau kaha inga tonga. Pea koe ngai kansai ni ko i kai whaatala noa e whakamaman la. Ka koe taimi ke tau poupou, ke toi whakawhaingo fua ange. Ai fitu utaki whakawhaingo fua ange ai toka ngai kina whakawhaito o. Aki hono tālanga e mo whai e ngahi. Whakatotolo ke ngahi kansa koe ni ke au kea taimi o ku ilolahi a e ni e heo tau kāinga. Hange koe kansa huhu. O au si ai tu unga le lei hono whai to o. Pea lahi au pito ange ka kai kua whakamu ui pea mihe kansa huhu. Taim lahi o ku ilo tō mui e kansa punonga whewhine i he peset e walu nima. Oe kakai o kuna uma oe whainga kansani i New Zealand. Pea i kai o la lelei ai, ha toi whiinga whawhai to'o. Koe hangi koe koe lawe ane nai, oku maho inga apito ke whaiha lawe whaka osi pe ki miniti koe ne oku toe, ki kansa hono tolu, ko whaam ke lawe ki ai, ai koe kansa ia, ki taonga whanau. Oku whakau tūtu ane hoko i hekakai inu sila ni, pe i kai ha sivitoka mu aia ki ai, pe i kai mahi nohono tupu anga. Ka koine ngahi mea oku tūlawea ngō fuai ke ngahi kansani, koe tau motu au kulakaha ke tau ni manoa, ka kai whiwhine, koe fūsi sino, pe koe tae whanau, tato mā olunga, suka, pe koe taha ko lahi ai kansā i hono whamili. Tata te fitan ke kansa hohu, kansa kouloni, me kansa taonga whanau. Pe ko knau tolu ko nau ngau ea ke foi akau ho mone ko estolo kena. Ka mai foi akau tamoxifen, pe ko foi akau ngau ea ke kansa hohu. O kia e nau whela vei, pe moi whahinga kansa ko ene. Ka maho inga apito ke whakaloto lahi at ki mautoro koe kansa koe ni oe taonga whanau, ta haia ngai kansa le lei au pito e ola hono whaito o. Pea ko hono whaito o, koe to o taonga whanau, pe koe tawha to o taonga whanau. Pea mei mei koe whiunga, pe ia koe ki te whaafie maui, ki whahaki mo ki ai, pe whahi a hulu whakaata, ha huelo whai to o ki ai. Koe uhi a ukos whiunga, pe ai fo i tawha aia, ke to o ai kansa. Kan tahi ni ngai kansa, whai ngō fua, ono whai to o. Pea ko hono ilo i, koe ne to o pe koe ai taonga whanau, ko whai ngō fua lewa ai mo uia ai kansa ko ia o osi au pito ia. Ta hei ngahi mea o ku whawhi e fia ka tau tol, ko lahi au pito pio tau ni, ko nau mao e mea koe ni, pia whai ho nau tafa, to'o, ai tau ngā whanau, pia o ku nau mao rewa, ai mo uile lei me iai. Pia koe tau whaka amu ia, kia tau kāinga, tata te whito ben kisi kai, ka kai whiwhine, o tau whatake ngai whatongia ke keheo e tau whamiri, e tau whanau, ai whai e ngā oe, ai siasi, pia mo ngā oe, ai pure anga ke si tau hi e tau ngai whamiri, ko ngai mea mau inga kotoa pe ia. Ka he taim ta tau pe, mau inga pe ke tau mo uile lei mo ke tau toa. Ai koe whainga maari e ni ke lawea te fia fin whanotalahi ki tau ton, tau tokanga ke tau mo uile lei, he oku maho ingai ke whaamere taimeniu ke whaafakau kaupe, he kai te ke lea ke ho o ho e whainga tā ia, he koe uhi o e whainga tā ia i ho whaamere, ka oku whemo e kina ho whaamere, he ako mo i ngā ue ma ngai whatongia ke ke. Pea ke longo ai pe koe kai koe nea o koe ke taime o whakatu tā maki ange, pea kovi ange, he kai rewte ke toi lava ai whakalongo longo, he kua hā mahi no mai ai tō o ngai ai kansa i ho mo ui ka i he taime koe ia o ku leverewa ai pe ngahi ngā ue ke he kehe ai hoa mo ho whānau, tuku e nau wako, tuku e nau ngā ue, kau hi ka nau tokanga ke a koe. Aia, ele lei au pito ke te tau tolu, ke tau uraki whai e tau tōre tokanga toka mu a koe ke tau mu ui. Pea whai ngai sivi koea alo si o toke tā, koe uhi ke toko ni i aki ai mu ui lelei a tau whamili. Whampek mu tāpua ki tau tōlo he eki aki ai mu ui lelei ke tau toi tokanga, ke tau hiepe tau mu ui ke tau mu ui lelei pe ke tolonga tau ngai whamili ka uma a atonga mana koa.
1: PMN Tonga.
2: Ko tau tamigo o se miniti e waono me he walo. O se miniti e waono me he walo i he whainga maari e koe ni, ko re peke o atua i ai popoa ki whakamamaha i koe ni, ko e tala mea whaka eiki, o manuola falesiva tau ngā peao.

0: mei he hewa. Tau hoko e peke tau polo kalama ko ia oku hoko pe a ia fiafini, oku au fiafia ke o tatalelei ae palestini, ae kakai fiafine siasi metotisi, mahe fonua tonga, kako e palestini ma lolo fokia, ae kakai fiafine metotisi whakalo kufua ko ia a nuusilani. Le sieli tiu lipe pope, me he halatau keio e paini tuua. Ko e fiafini fok, malo e tau ma e fiafini e tiu lipe.
1: Malo e tau ma e fiafini linda.
0: Malo au pito pa ko fiafia ke o tatalelego ke polo kalamani, pe a ko lawe ipe ko taimi mo umo ua eni ki a te koe, ko viko e ngahi fatongia ke he ke he, ka o ko whakakoloa ke polo kalamani e ti uripe a lawa ke ke kau mai, ke whai hapa po tala noa ko uhi ko e wike ku osi, na e whakahoko ai ai koni fele nisi lahi pe ko e World Federation of Methodist and Uniting Church Women, koni fele nisi hono tahanima. Ai ana whakahoko mai e ki nusilani. Pia ko tui pena e kaua tuai ai ni hito kolahi me ngahi whonua kehe kehe. Ka te ua whoke atu ki a te koe e ti lipe ke ke vahe vahe mai mua ki he konfile nisi koe ni.
1: Malo au pito e linta e mau whainga maari e. Pia ko whanga i e whakatapu ko o singawe a ki me i e ngalu ea. Pia tuku mua kehe. Ke whai ata ki i whalawe lawe whikau a ki pia moe a fatongia o ku kouna au e linta ke sai a vai vai ato fkau aki pe moe konferenis koe ni. Hange koe au ke mea aki e linta koe konferenis koe ni koe tahae ni ha katoa ngā lahi ne hoko i hui ke ku osi koe toki fuofua taimi e ni o ku lava ai ke whahoko mai ai konferenisi whamaman lahi koe ni kia whonua i e pasifiki. Ai a koe mga tuunga o no whahoko mai ki Nusilani. Koe whainga maarie na e whai a kore me he wafe wa tolu ki he kontinemiti ki Astereria. Pe te naulawa o host ai konferenis koe ni, pe ana i kai ke whainga maarie a Astereria, pe mga tuunga ai a ne afe mai ki Nusilani. Pe ange koe mea o ke lawe ki ai, koe konferenis koe ni na e whai no te teu me he wafe ma tolu, o fata tau ke taimi na aku ke i Palestinia i sas metotisi e kakaisefina Nuslani. Pe whai ai ai whakare a koe ni pe lava Nuslani o host ai konferenis koe ni. Pe nai whai hao no tari ai a koe talu eni e teu teu mi ai o a umai ki he tauni ai na tok whakakato ia i he wike ko o sirin ta. Malo.
0: Malo, pito, e ti ripe pako la veipe ai hangi koe ko whakapotala noa ko tok fufua tai mieni ke ea o mai ai pe o mia i kon whele nisi koe ni e polo kalama koe ni o whakahoko mai ki hafonua he pasifiki pa koutui ne mou fie fia ko toa tau tau te fito a ki mou tolu koe inu usila ni koe uhi koe tahae nia a polo kalama whakahistoria hono whakahoko mai koe ki inu usila ni. Koe toko lahi ko ia o ki nao tolu ni nao kau mai ki he polo kalama koe ni. E lava ke whakatala noa mai ki he ngahi whonua ke ke mai no pe mahalo ke te ke lava o mao kotoa mai ngahi whonua na e kau mai ki he polo kalama koe ni a ngahi whonua koe me muri ka ki he ngahi whonua koe me pasifiki. Na ani i ni nao kau mai me tonga pa moe ngahi whonua ke he koe pasifiki.
1: Oia, malo au pito. Koe kontrole nisi foki koe ni koe World Federation o ku iai a whonua i a fitu hiva i maamani o ku nau me ni pa mo ui pe o ku nau kau ki he organization koe ni ki he World Federation. Pea koe whonua e fitu hiva na e kaka nganganga te nau lava o whononga mai ki Nusilani ke kontrole nisi koe ni. Pea koe uhi na iai a ngāhi feitu una e ki i matanga taa pia whainga taa e visa. Pea na iai ni ihi na e mau a e whanongo nongo ne me iofi he toko whange au na e decline nau visa me Nusilani ke nau lava mai. Leongo na e whai a ngāhi feinga ke heke he o au ke sas metotisi. Io no feinga ki he immigration ke whakata a ngāhi visa koe ni. Ka koe mea pene a uki ai. Koe konferenis foko ni rin tāna e resita pena e kaumai ki ai ai kau frafofonga e toko fitunge au mei mei ofi he valunge au. Ko yanga maheni o konferenisi ko ni, oku ihe la wase pe ai kakai oku kau ki he ngai konferenisi ko ni ka oku fakata umima. Ko e kakai ko ya pasifiki, na ia ia fie fia lahi ko uhina e tenga lahi e pasifiki ke naulawa wa umai he ko sainga maari e pe eni, mahalo te naulawa ai ke kau mai ke ha World Federation e tan go foki ki Europe mga ngai sei tu ko ya o ku kai ki falava ka fa fofonga ki ai ne lava mai foki ka fa fofonga mi o Solomone pe ki Papua New Guinea ko Fiji ko Hamoa na to lahi pe pe foki na to lahi mo lava mai ka fa fofonga mi sa su Siriana ta wata ina tonga ni e ova i to ko u fulu tupu Pea koe ngahi whanua koe ia ne kau mai a ngahi whanua Europe, Englani, Britania, peitu ukoni ke South Africa, Asia, kau mai mo India, mei mei kakato kotoa a e whanua e fituhiwa na kulawe ki ai, i lava mai o nau kau whafofonga ke konferenisi koni na e tuk whakahoko. Malo.
0: Malo te Ulipe. E lava ke ke vahe vahe mai ai ka veinga ko ia pe ko e tau mua na e whalele aki ai konfele nisi ko ini.
1: Oia, ko e ka veinga pra mamanlahi ai konfele nisi ko ini o ko na e wha uia pe na e whotu uia e parestene a mamani ai ni na e toki lava ke liriu pe fai hono fetongi i he wike kua osi. Ko se fine koe ni na e lolotonga e me tangutu i sea, ko se fine me i simpa apue. Te ako ene kawe i ngana, ene tuku mai, te maufono ngai, he tau ene maka hoko mai, o ku na ne whakahingoa e konferenisi si koe, arise and shine for the glory of God. Tu uhake pe a ulo atu, koe uhi koe, a whamooni kia e a karofita koe ia, ko aisea. Aia koe ngahe, koe te fito i kawei ngaia na e na e tuki mono nofo ai ai konferenisi koe ni ki e poto ngā aue a fafine ai mahu inga ke nau tuuhake pe a ulo atu ko uhia kuia tek nau tolu ai langi langi oe o tua i ngā aue kotoa pe o ngau fai. Pa koe kawei ngaia te mau ngā aue i pe whakatau mua gea e mau ngā aue i tau e ni maka hoko mai.
0: Malo a pito pe a hange ko ia ko olave, whakatau ni ma ai konferenisi ko ni. O ko tui pena e iai ai ngā hiongo ma kehe ia te ki mautolo, tatau te fito ka ki mautolo ko ia na mo lava whainga maarie ke mo ka watu i konferenisi ko ni. Ko hui whakatau ni ma fukeni pa ke tau ilo ki anga ko ia e vilo e tau whanonga i e tau e ni ma ka hoko, ko whewhei tu e whaikiai, te mouto e lava o a ukiai e iai hani i te nao tō tau he whanonga anga. Whau matala mai mua te Ulipe, na e iai nai hangahi feedback pe ko hangahi vahe vahe i he polo kalama ko e ni a hanga kauwhiwhine. Ha kauwhiwhine tonga pe ko ha whahinga matakari pe, ko e ha ai mahu inga kia teki nao tolu e nao kau, e konferenisi koe ni tatau te fito ki ono omie ne konferenisi fufua taimi ke whakahoko ai he pasifiki.
1: Malo pito linda, ko tui pe koe koe ngahi vahe vahe lahi e kai ke maulava ke e kai te ulava ke uhanga o makupusi kotoa a hono whakakakato atu ka kou tui te tuki mononofo i he xio ki he mau whainga maarie a e kakari o ki tau tolu i he fonuani pe e kai koe a pē ka koe matakari o ki tau tolu me pasifiki ki he tau kau ki he konferenis koe ni. Na ia ia vahe vahe a e toko lahi koe fuafua taimi ke nau kau mai pe koe fuafua taimi e ni ke nau feohi mo e kakai o hange koe kau simpa apue South Africa mo ngahi kakai ke ke me feitu u ke ke o mamani pe a wange o kuto e whakama u pe whakaloloto ai a e nau tui whakakaris te ane mo e mau inga nau whatungia koe kakai te fine ki nau tolu i he tataki i ngahi potsias whakaris te ane i e nau mamata ki he malohi pe a mo e nau mamata ki he mo ui a ngā ue whakapotu ngā ue a whawhine me ngai whetu keke. Tahai polo kalama na mau whakailonga i konferenis koe nilin ta o ku whakamama nilahi pe a ku lele i a ku iloa pe i e World Federation e ngai whanua o ku toe tokolahi ange koe aho tu apule lulu na o ku na e whakailonga i a koe Black Thursday. Aia na e tui te unga uri a e whine kotoa pe o ku kau ke konferenisi. Aki ai ukhinga koe tau i he kakai se fine ai whakamamahi pe am hono ngau hi kovia o he kakai se fine i mamani. Kai tau te fito eni ke ngai whonua o ku tau osi ilo pe a ngahi whonua o ku ngau hi kovia pe o ku a tō lalo pe o ku tuku nai ki lalo i langi langi o e kakai se fine. Pea koe aho tua pule lulu na e tui te unga uri a e taha koto ape. Koe taha e whakaofo o e sio a kakai me pasiki. Koe kamata ke tokolahi mai a e hange koe kau matakari intia. Ta wanga maheni pe tau tolo e ngai te fito i tui mo lotu o kui ai a ngai whanua tak taha. Ta koe uhi koe hange o ku whakaofo whakakinau tolo a e tu malohi mai ai lotu whakakaristia ne me i he feitu koe ni pe moe na upot ngā ua whawhine moe kore o e lotu ke toko ni ange ko uhi koe koe mo ui pe moe a anga hono tau he kakai whawhine i ngai feitu koe ni pe a koe taha i ai ai konga na mausio ki ai ai monu ia ki mautolu pe ko ki tautolu kakai me pasifiki a hono ngau hilelei ki tau tolu pe ko hono koe mau ho tau langi langi koe kakai se fine ki tau tolu. Ta ko tui koe ngahi workshop na e whakalele i he konferenis koe ni na e le ai ae, na e mei kau ki ai ae, kautaki ko ia o esas metodisi ai na e kau mai foki ae paresteni ae uniting church hange ko ia moumea i koe tokotaha koe ni koe te fine tonga eni ko Carissa Suli ko Palestinian Uniting Church me Australia koe na ne fai e malanga whakaava o konferenisi pe a ika i a pe ana e kau foki a Palestinian o e sasmetotisa nusila ke kau i a guest speaker a he taha a ia ko te aroha Roundtree pe a pehe foki ki skeri tari lahi a e sasmeto DC ki a tara tautari na ne whai a e ako toi tap. E kai koi a pe kana e a sanga marie ke toi lea ai a e tare ki ta koi a e safeguarding a e sasmeto DC a so ni a pope i e whakataha ngā lahi ko e ni. Mahalo ko aki i yongo ongo pe ia e inta pe a moe mea taha kou manatu i hake. Koi fuafua taimi foki e ni na e lava ke kau atu ha te fine tonga ke ne hanga o whakalele ha workshopu i e fu konferenis wha ma manilahi koe ni. A ia koe konferenis koe ni na e whakalele a i e ki te fine tonga ko suri e ti pa uvare me manureua a ene ki i workshopu o whaka tata i ayanga o i tui kahoa. A ia koe na e fonu au pito ai workshop koe ni koe uhi koe ne ngā ue aki a ngāhi ilo, koe moi ngāhi skills, moi mahu inga o yanga o e tau tui kakala i tonga. Pe a whakalele aki a workshop koe nina ni whakalele pe na e tokolahi pe a mana koa au pito. Malo Linda.
0: Malo au pito e ti ulipe pa kwa mawhana au pito ai vahe vahe ki he konfele nisi koe ni pe a hange ko ia ko e workshop na e whakahoko ko ia e sulieti pa uwale. Ko tui ko mea whakawhiawhia laha ia, a lava ke ase tonga he fu konfere ni se whakamaman lahi ko ni, pe a oku i kaite ngā tai, ka oko mahu inga ia i he konga ko ni pe a whamore more pe na a pehe ko e kutoha ke ko e uhi koho o whewhine. Ko e uhi koho no whiri ko ia o simulata ki he lakanga fo ou koe ni. Pea i kai ke ngā tai, kou tui mahalo o whaka historia e nia e ti uripe, koe uhi koho o mou fua fatongia koe homoki family i he funga waka ko ia o metotisi. Kai ke lau hata haia ke tangata ik fai whikau, ka ko ko eni, ko ke a, o ke tunga maolunga, hoko ko palesteni, o e kakai whiwhine metotisi whakakātoa koe anu silani. Ko eni toi whirieni pe amo mohomo o whiwhine simulata ki ni whaifatongia i he whakamaman lahi ko ia konferenis whamaman lahi ko ia ai kakai whiwhine. Te u whoke atu pēkia te koe e e te uripe ke ke vahe vahe mai mua koutui koe, koe whahinga whaunga na e whakatoka aki ai ngā ue o siki a verenga homo ki i whamiri i he fua pēmo e whakatongia i he lotu o kune tataki ai pē a hoki i whamiri kea o ki he tuunga o fuma o longa o pito. Koe hanai a e ongo o ku mo mau e ki mo ua a tamai pēmo e whae Pe koe lakanga koe nina e osi ai hataha ai mehe pasifiki, pe koe tok fuafua tai mieni ke a au hataha mehe pasifiki ke lakanga koe ni o ku whaifatong, whakaunga tā maki ai a simulata.
1: Malo au pito e printa e ko a papalahi e ni ki e hou eik whanongo. Ui koe e te hu i pia mo whakapota la noa ku ke whakahoko mai. Pia ko mai mai ki na nā whai whai ku o tala ki tū a ku o whai ha whie ha pe whai ha ha wiki ka ko e rea o ku o mau ki whamiri o pehe pe ko e whawhita i pe ki eiki. Kou hi ko e ne ke i whie mea ngāwe aki. Ai whamiri masiva mo tai loa koe. Pea koe moni ai whakapota la noa o ke e whakahoko koe whirina e tai amanekina. Pea koe uhi koe whirina e iai hono ngahi whakawhi atungia i e process pe koe whonga koe ia o e halafononga na e whroa umai ki he tuunga koe ni o na e a o iku ki ai ai whiri koe ni. Koe e linta ko kore fa more more pe ke ka fa no ngo ka ta uta la no afi mai no aki pe an ko me o ke tokanga ki ai ko e la kanga ko e ni ki he sketari ki ki World Federation a mama ni na e o sia o ki ai ai to ta ha me pasifiki ko se fine ha amoa pe ko e se fine ko e ni an ko glave ani nai na e frata unima totonu na e totonu ke no fo i se a i ta o enima ka koe se fine koe ni ne au ki ai, na e ta upe nai e taha moe konga, pe a iai a e maha ki whakai sino, pe a maratu o ngai e ne step down i me i e whatongia koe ni, pe a rere mai ai o whetongi tongi pe a e ngai whanua muri, ngai whanua lalahi i e whatongia koe ni. Koe whonga o e whiri linta, na i kaike pehe ke whiri kotoa a e kau konferenisi ki koe ni na e lava mai o le sita ke kau ki konferenisi. Na e vai ua pe o hange koia ko e konferenisi na e whakale leia ki he Teardrops Event Center ko i Manukau. Ta koe a koe na e whaia e whiri na e ngofua ke mau pe o observe ka vai ua o mau tangutu me i mui pe a polo ka ngai fo i hala pe a nofo pe a kau vouta ki he ngai sea ki mua. Aia ko e paloti ko ki e whiri na e se unga e paloti pe a mai toko ono ono. Ko e toko ono ono ko e niko e whafofonga e taha me i e whonua. Aia ko e ngai whonua e ni na naulava mai ke konferenisi. Pe a na e kaua tonga i e mau e whafofonga e taha. Aia na e lava mai ai e pure ako o Boris Gonzalo Tea, whaifkau sela tataila kepa. O fetongi e tahine kui ni e ko i ena e tatonu ke whafafonga mai mei tonga. Pea i kai ko i a pē ka koe toko onono ko e ni na i kai ke nau whiri hiki nima na nau whiri pāloti lai pepa. Pea koe whakotu u ki he aia koe te blava peke blave atu ki he whiri na whai. Koe paresteni a mamani na e ma uia e se fine mei Ailani ko Louise Wilson pe a ko e tokon parestenina ma uia ki Simbapue e se fine ko Patricia Mapani pe a ko e taui paanga ma manina ma uia ki Amerika e se fine ko Jeanette Boat King pe a ko e fili o eskeritari ki he World Federation na kantiteiti ki ai ai tokotolu. Aia ko e tokotaha me South Asia, tokotaha me Amerika, pea moe tokotaha me teitu u poeni a Europe, Europe, pea mo a timlata me New Zealand. Pea hange ko e lawe e linta ni whakaofo ki e kau konferenisi ko toa a e whanonga ko e ni, pena e whiri o tō me iai kai ai toenga, kai piki ai ai toko ua, ai ko simulata pia mo e toko taha me e South East Asia. Pia na whiri ai pia ma o e simulata aia, ko e fuafua tonga e ni kua au ki ha World Officers, pe ko ha whatongia i he World Assembly, i ha whaenga tu unga pe. E kai ko ia pē ka ko simulata i he angai whakamatala ko e toko taha tausi isi i taha ini ko ne au ki he sekeritari i he World Assembly. Pinta au kai ke whai ha pore pore fa whakapoki pēr ko ria kotoa ke otua i he ikuna au whai i pēr ku i kai ko amea si. Ne mau ongo i kotoa pē he taimina e tala i ae rola o siri. Ai tu o tonga ko to abeki o lunga. O paspasi pe a fai moe loto, fai moe hina. I he ongo na e ma, pe a kau mai ki ai moe kakai pasik ko to abena nau kau. I he fie fia i he ikuna ko neok fai. Me a mahu inga ko e ka mau tolu, o ku tai uhinga hia ko e mau meto tisi ko e we siri ana. Ka o ku mahu inga ai ave ki tau tolu tonga. Ko tonga ko a ki mamani i tu unga ko eni. Malo Linda.
0: Malo apito e ti lipe pe aku fa fi fi a fa ma fa na pa ko tu i ko e la u mari e ia na ma o e he tonga ko to ana ana o i he fa kata hanga a e fi fi a nge pe ko ia na ke la veki ai a i no ave a e tonga ki fa ma man lahi nga u e fa ma man lahi a e kakai whiwhine me tō tisi i mamani. I ai hame a keheko ke tau whie lawe ki ai e ti lipe ke whakamā pōpoa ke pōtala noa ki he konwhileni sika taki.
1: Linda malo au pito ka pau e iai ha toi ki mea te whamā pōpoa ke a konwhileni sko ni. Ko whie whamā loa te ke ka inga whanongo i whanongo ke prokalamare te oko ni. Pea i kaiko ia pē ka ko whamalo fo keni ki e ka kaiko toa pē ni nau kau mai ki e konferenisi ko New Zealand na e iai a kau whafufonga e toko fitungo flutupu na nau kau ki e ni heu ki kai foki ke maa maa e resita ki e konferenisi ko resita ki e konferenisi na e paanga e taha afe te au Amerika a ia ko e meimei whafofoa ko paanga e waafe New Zealand o ta e kau ki ai ai nofo anga, ko e foi kau pe ke e konwhilenisi, mo e ngāhi hoa ilo pe mo e nau nau e konwhilenisi. Ka ko hono whakakātoa, ko rea tupe ki e kau hu e kwhano o mok mo tolu, fi ma upe lotu, lotu a mai e kau nanga koe ni pe a mo e patongia ku o hirifaki ki ai, pe a whakamalo lahi at linta i e whainga maari e koe ni. Ko e konwhilenisi koe ni ku vilo ke foki, o kui te kia ke mahino a e taimi e pio mo e feitu u o ku mahino e taimi ka ko e feitu u e whakahoko ki ai i he ua noa tau taha e ko fe ia feitu te mau host a konferenis koe ni ka kono whakatoa ua malo lahi atu i e mau whainga maari e o e fiafini malo
0: malo apito le sieli ti ulipe pope pea me he konfele nisi ko ia whakamaman lahi a e kakai whiwhine o e si metotisi. Malo apito ti ulipe kake po uria.
1: Pouria malo.
2: PMN Tonga.

0: ne tina.
1: Whake atu ki a te koeli tia malo.
2: Kone ki mau whamar malo atu he talfatapu whao whake me he ngā luape.
0: He ki whanonga tua.
2: Oku ke, oku. Kole ki e mau whamal malo atu he talwhati po whaau whaki me he ngalua pe. Pui pui angi him hou eiki. Kai whakahoko atu e tau polo ka lama atu tua ahi na. Ke vahe vahe ngahi hala whanonga moi au sia e whiwhine tonga. Pia mo ngai ilo moi whaunga e tokoni mo aonga ke te tau tolu. Whakamanat pe whaoko tau polo ka lama. O whai he wiki hono ua kotoa pe. Whakahoko atu ia e linta me e pia mentonga. Mo e kō silio e kakai whiwhine tonga o Aotearoa. Mo e seta, mo au whoki i ritia Bea Simpson. Fia fia lahi ke tari tari he fia fini, a ne tina lātu Bea. Ko ne tina ko se ke i tai senia leia e ka ta spoti a tonga. Pia mo e komiti olimpiki i whakafonua. Na tok foki mai foki a netina mo tim spoti a tonga me weles he si poti i komini weli. Pe aku lahi ngahi mea ki tala noa mo vai vahe ki a netina e ne ngahi fonga ko e fa e ko e fefine o e si a si mo e ka e ngā ka ne toi hoko foki ki e ngā au e whakamaman lahi ko e ni. Ko ia a linta ko kore atu ke ka takmo ka tama e tau fasi ka e hoko mai lewa a netina malo au pito.

taige e kiko e e fia whakoloa koen ono o mai mo oku ke ukao mai ke po kalama mao inga koen tutua ahina pia ko whamalo ke whakaafina e whahoko mai ko whiwhia au pito ke ukao pia mo e ang whae koen i he polo kalama koen i pia ko honga i au pito e whine motu an i ono whiwhia kao atuao ni he tawhaaki o e sipoti i he polo kalama mahu inga koen ko e ulua ki pia ko Hangi koe nei, whakahoko atu ko kingoa ko ne tina lātu bea. O ko whahoha atu pea me ngele ia, kolofo o, i tonga tāpu. Pea ko e tauen e tōru moe konga nai, a e ko whakahoko whatongia i he kauta sport whafonua, pea moe komiti olimpik whafonua a tonga. Pea ko iloa he tokolahi o tau kainga, ko e tasa, pe tasanok. Ko e Fatongia ko fuesia ko e skeita seniare pe mo e tale kita o e a kautahan ko he quarters for people ko office la kautah ko ni a oku i Lusania i Switzerland pe a ko la ko tapua ki a e oku ke fatongia ko ni a ko e fatongia ma fatuki toki hangi pe ko ia a oku me te ho e ki pe la ve te tenga fonua tau te fito ke a ki tau tolu a kakai se fine e tau hoko ko e fa e i api ko e waifi pe a hoko foko e pou ki he ko se pani ti pe a moe ki mata e taha ko ta kua ki ai koma ki o tfale pe a i he taim tatau o ku to e kau pe ki he pou hoko ko e tokoni taki to utupu i he funga waka o ku po e kaungata maki ai pea koe meongo ai mafatuktuki o e fatongia koe ni hengawe anga koe hia ko hono koe fatongia uruaki tumtum taha o e fatongia o ku whakamotamaki ai pea mo e tasano ko hono fuatataha i pea mo koordinate po ko hono fuatutu o teuteu i ai timitonga ki ha sipoti pe ko multi sporting event ange ko ia ko e sport ai pasifiki ko e sport komniweli ange ko ia ko e a la ve a ta litia ko e ta ta yo de ai fa fkoini e to fa ko ke ko ko Glasgow i Scotland i Britania pe a pe fo ke olimpiki pe a mo e a ngahi youth edition pe ko e sipoti ki he fana wiki i he ngai spot ko ni neulawe ki ai hangi ko Pacific Mini Games na fa hoki pala we ta kosi te te wat kon ki novema o ka topa novema ta uni o pa hoki ai youth olympic games pe ko e olympic i ai fana si i fo ta tavalu pa hoki ki taka ki i Senegal ko e fo nuai ni a wesi te ko ia o afrika pe pe he foki ke youth commonwealth games o pa hoki e ta fo o ki Malta Ai o koe koe whatongia o ku e taimi lahi o klahi ai mama o mei api. Pe a i he wholau. A koe whawhetai anga mo ui ke e ki o ku malawa lawa pe o whatongia koe whae. Pe a he koe koe tui pe a koe ilo whapapau pe koe whatongia taupo taha pe ia o e whewhine. Koe uruaki koe hoko koe whae i api. Pa moe waifi ki huse pāniki. Pe a taimi lahi o kua whenga mau pe ke whakahoko a hoku whatongia koe waifi mo whae i api. Ko ene mau pe api pe a pe he whoki ke whatongia koen a tauhi mo e tokon ki hono a toa ngai o tau tupo e si askono ko whakama ta maki ai. Pe a e taimi ta tau pe o kwenga pe ke lava pe pe mo e ngāwe. Ai a koutui e kainga ku mea mai ki he programa ku ni, whahoa a koe ni. O ku lahi a hono ngahi pole, o whanonga anga o e whae tonga, tau te fito, ke ki tau tolu koe o whakaunga tā maki a ngā ue. Ka koe whaloto lahi taha ki a te au, koe tataki ai o tua. I he e kunofo ke whakatuple kina hoku vāpa mo eki,
o ku nehanga ia o whakahino hino mō hi au i to o ngamo ui, ke u whakaapa apa ki hoku se pāni ti i api, pe a tauhi a e ku a ngahi ngafa i api koe waifi, pe a moe whae ke ki foha, ke ki matata. Pe a i he ene ma ukoe ai nonga mo whee mare me eiki, o ku whee mare ai family, i he fatongia ku whakahoko. Pea toki hoko mai pe, ai fatongia ki siasi, pea mui fatongia ko ino ku whakankaunga tamakea i he ka, i he ngawe anga. Koe ke upehe o ku whikarakea a api pea leweia e whai fatongia i he siasi pea mui ngawe anga, ka o ku i he tokanga tatau pea mui whakapapau i o ku whaia ka pese tia te au. Mai ene pehe o ku mon ko taim lahia ko ngo he si no ko ke lava he si no ke matu wa ki a nga fatongia ka ko fa fita ya nga pe mo ye firmo tu an ko te ma ko e ke o te lava le pe te ki fra poto poto yo to taimi ma inga pe mo ki taimi ke malolo o ki break away me he a me he nga anga te lava portal e taim ko ki fu lahia ke nga we ka ki Sisi ki api pokai sisi ki he ta wha koe ngoi ki he ki whare lotu. Ta koe mea mahu ngā taha pe a eptahu ya eptaimi whakafoi tui tui pa mok eiki i he pongpong koto ape he kai ke roi a wia koe ke lava i he pongpong i koto ape ta koe ngā he ahola ko whenga ke maua ki taimi ko ya he te kei toko taha i he pongpong i pa tāno pe wholofola ki a ito tina utoro koe o hola heng heng ke ne afio i he lotu pe mo e folofola ma me to ko no e folofola o ku ma o pe i vilaje me ya a pe he folofola ya fra no hino kita he telefono ko e fra fie fie foki ai fo no nga ko ni na fra ho ki Glasgow Scotland ni sport ko ni na toxito atu ko me ya po e i ku na he talavotonga ko Paula Monta me ta timitonga e a fra mo mo fe au hi ai me tari polonise i he fea spot ko e suto. Ko e fua me tari fokien ke i kuna e taha i he mala e ko e suto. Pe a na e hokon ko e fuka fie fie alahi a pito. Ta te fito ki he tahene princesi talauni princesi na e takala. Na e me a ko e frafe makehe ai timitonga pe a ko e na e taki me a taki i he timitonga ki he spot ko. E ngai fonua e fitufa o e komni ueli. Pea koe tā pua kia ki he whanonga na e whanau, o whita e ke eiki na anau whoki le leipe, e whanau ki ati ngau hao, ta taha whoki ki he mātua mga ta whanau. I he teu ki lawe nou nou pe ki he historia o komni ueli, ne kamata e tahi wa tōnoa. Pea na e fuafua kau a tonga ki he spot komni ueli i ontoi kānata, i he tahi wa fitu whao. A koe me tari urua ki na e kona e pai a Wolfgram i he fuhu pe, koe fuhu na e fufa me tari i he komniweli, i ka nata pe i he ta hiva hiva fa. Ki mu ainu pe a e kona e pai a Wolfgram mai pe i he super heavyweight koe a fuhu, a e fufa me tari a tonga a koe pasifiki kai kawa nusila mo aseiria i he olimpiki i Atlanta i he ta hiva hiva ono. Pea koe puhu wai pena e toi kuna me tari e ua he o talavotonga i he

0: o mamata pe o ko atape ki a whaingata.
1: Atape ki he mea. Ai uka mata ake mau ki opening ceremony i he 7:30. Ai katoa e uti mea whaing na uraka moe mea i he 7:30. Ai uka mau opening ceremony he tau ni uku mau ngawe aki ai mau ai pōwhiri ai whakamauri. Ko e mau give back e ni ki he ti kātaki pehu wha shop and change of he whabārangi. Ko e mau whakamālo ia i e ni o ki aha whanua hangi ko New Zealand o ku tā uomi me he pasifiki o openly celebrate our culture. Ai e ko tā uni o ku mau acknowledge ai tangata whenua ko nau tōru o ta monu ia e ta uomi ki New Zealand o whapaya mai ki New Zealand ka o kungo fua ke tau openly celebrate our cultures. O ilo venga hi travel ke ufonua ke he kehe i maamani o tau ki i look over our shoulders sometimes ka pau te tau practice tau culture e ka New Zealand ta monu ia o ku tau practice o ku tau free ke tau ke tau practice ai ai ngai culture. Not only the Tongans one, but moi u matakari ke he. Kau emu aseeri anga ulawana nai. Uraku fufua tau enu kau mai aseeria. Pako tau fuhu ko si resisita mai aseeria en au timi anna dole ua nima. Kau tangi hei. Ki tai tai mi pekai urewa ke ose tau enu ka tuk siu ki ai na lau hauna dolo take over ai tuna mena da dole in New Zealand.
0: Whamalo lahi atu ki a te koe e hengi ai whakakata programa poni pako tui oku look forward te ki tamasi i kotoa pē ke nau kau atu ki he wae ngai ato na ki wea e mau ki timi me ki sponi pe a ko amanak pē e alo maari e pē hala he whanonga mahe mo unga ke o mai ki he tuna me ni he ato na ki malo au pito ko tui pē mahana alava ta Filippo hulu maha mau ngai ata me he opening ceremony ko ia o e tuna me ni i he aho tokonaki. Maloa pito hengi kake po uria.
1: Po uria, maloa pito.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Ko waa talia uli, ne kautaha e Planet Cars, me nau whanongonongo mo tu waki ke wikeni, maloa waa.
4: Maloa pito e tate mao e hirasi pa kolokon, mao mpunga maari, e lau ke oate tau ngai u tu waki kau maa, ngai uongo leiko, kakumu e tau kotaha koni koe, Planet Cars. Aki mua ga, ae wat tau ngai utu aki, kuro tu kata e ngai, ae popo aki, ae whamalo loto honga koni ko tau kai ngatonga, uike tolu koni o sin, la vai o ate ngai ume aere koni me tau, kau taha iloa koni ke Planet Cars, koe ko wata whamalo loto honga mea ki pao tolu. Koe Planet Cars, koe kau taha i ae tonga, tau taha tonga, pao kai mua no pare, ensinia, ton koni pa ko ki ma to tu lo to ma to ke ha ko ga mi to me ni ata pa ni ka ta ha o ga to me ga me re o at me ga to na me re u la ya o pito ta ki vito ni ke ga u u to ga u ta por ke e ku mana ko ke mana ko o pito pe ha port ranger ka un ma po vi ai ko ta to ta high lux ka ta sko ni colorado holden colorado pe ke ga u ni se nevar Tung met ngay uto e ta hayes, siya hong full siya ta hawa. Pagay mo hayes komersyare, mao mo ya ay dani. Tugay ngay u pohul toa kekehepe. Pangi ka kay pensin de lay, mao mo ya lah ya ubito mo yin ka mga tao ngay u. Dabihin ko siya titu, siya palu, mao mo ya. Uya, kafe yan he tau kao ta hagun ka planet kaas ke he tau kay nga tonga. Manito ko, utol ko na ko ke motsaute. Tanitin, o au ki orunga ki apno, ki Whangarei, ta tau tofu peia ho, i jai mo, i o kalanini, whainga fuka ta tau pe no ate mene reia. O ia, ka te poni pen te watka ki motolu, a rawa ki motu, te poni hatonu mi matolu ka, maha matolu ka pola wat ho mea lele. Finance, whainga fuka au pito. Ege, ke i tuu pe me promotion ko ea e, tau kou taha koni e Planet Cars, a puka ho mea le, ma o taim po tola e taha se. Mau toa taha, ko ia ke toko ni atke utu ho pensini, ke ima maha pe pensini. E ke, ko e umia ko toa ko ia, e mau iha o telefoni mai ka te au, ko au kua atari auri, ko uke telefoni, ko noa ua taha, noa ua nima, pitu wha nima, wha hiwa, ko nea Planet Cars, ko mau iha te au ki tono ei, ke Nelson Street, i Onehanga. Mandu i kua i vembe pangi

0: mau ai pungpungini pe a kukore ke u kamata ki pe mua ai we ex folofola e koeni sa me te autolu walu te u whakamalo ke te koe a ki hokuloto katoa e ao e ngahi o tua te u hiwa whakamalo ke te koe te u lotu o hanga atu ki o whare tapu ma ni o ni pe mo whakamalo ki o hua wha koe uhi ko alo wha moho mo o ni he kua ke hiki ke mā olunga hake ho wholwhola i ho kua whatapu. Koe lotu koeni, tuku mua ki ho koia koe lotu kamata o ta prokalama he pungpung koeni. O whae lotu i wafa klai si suko alo, whamui. Amen. Amen. Mahalo mua e tau mā o e pungpungini. Kau Filipo Motulalo, pia moho ku kaunga hoa alo waka he pungpungini.
1: Ko au si one e fifita tupo. Malo e tau mai pong pong ini.
0: Kia ne koe... Te hoka hoka tu e peheni ngā awe ne kamata mai e John Pulu me ne fiafi.
1: Ko ia?
0: Talu me ne fiafi mo e kamata e mai John Pulu ia e fatongia koe ni ngahi interview ke heke. Atpe fa malo ki si one. O se si one pe hoko mai... Ua, nana ngā awe fataha mai be mori nta. Pea hoko mai e pe mo e fatongia ia o e pungpungi ni. Pea whamalo pe utau mtaua ia ku osi... Osi pae he o mea koe ngā au e malohi mo ngā au e...
1: Ngā e lahi po lawa.
0: Ia. Ko tam pe taua hoko hoko atpe a e talanoa mo alofaki ko taua ka he pōko ni. Ko uhi ko e... Ko whenga maari e pe e isio ne?
1: Ko ia.
0: Ngahi kawenga talanoa ne alofaki maki a waka ia o gai fwke whakataha o hoko i whituko palau koe ngahi motu e nia mai kolonisia pe ni mamma whenga maari e gai e mau tangata whai o ngongo na e alu ki ai pe na e ea whenga maari e talanoa ki ai o gai mai ngahi isi u o ku hoko e toki whai peki lawe ki ai ka te tato ki hoka tu sione na e ke mai ne nai haki fo i ki fo i fasi a sione a reki ka ku ma me si goni ko kori o maka o ne ta u fasi a
1: sione a reki
0: mo i fo unga sione a reki

0: 131VI.
1: Kene ko yula programme ko ko kya wate? Ki ta no ma be ko ka ba me ba te ta be ga ina me ai ko.
2: Ta no be ga wate. E kai e flipo e u de mai ga ta u si o be ga ngo ngo. Pe la ve be mo fu ta fe a ko ni ne bo. Ku fali lifu atu e me ko ko ai he. Fu la he bito mo mate ko ngo ngo mi to pre nga.
1: E te sio he vave koe ni hauta te fito me he mo unga, eh?
2: Hau me he mo unga.
1: Hau me he mo unga. Kai ki tau makupuse tau tolua e fumafai koe ia. Pa tuko ko tonga, tonga tapu ia o kula falafa pea, tonga koe ia ki. Ko wawa u tau sio he taimi uho uha, aluhifo koe.
2: Eo.
1: Taimi uha ua i. Uha lahi e peto ki hanga ko ko kere a taulanga i.
2: Ko e uka adoa be
1: o. Kau me olo. Kau koe fuke ha tau wai tafi.
2: Pe wano a e ni. Tau si olo tatu pe ki ai.
1: U kai ki te mea kau te lau peu te manuia na te arholo i muri i ngai feitu. Na mo nusi lani. Ko motu koe na utano kia ni nai i Solomone. Matu i ko whakakatoa o tonga tapu wa uha apai mo mea.

0: asi kone hoko e koe vai he e koe koe foi mea koe kume au ai vava e nele liu ke hoko koe vai he alifo ya koe au tana ki mai a pia moe ngahi vai tafe ai au fatu tamaki au pita tau si loto pe ki ai si fonua koe a koe whano ai koe tau si opea ngongo e ngahi tokoni alo atu kamata alo e ngahi tokoni alo e ngahi tokoni ki ai ke lava ke ilo ake ngahi sino koe ni fai hono ngahi kanu tavare pe tau hi koe
1: tau ilo fogu e pe ngahi talanoa koe me Evaresi, whainga na augi Evaresi, hoko ngai whātamake, mate atua e nihi mga afua. Au pauku kau e ngai sino ia koe e ni, hono fufulu mai.
0: Ia, fufulu mai, hano. Teke i mai ake, o mai ake, fufulu mai ake mounga. Ka koe, ka mea ufa to ngai filipo, ai toko lahi koe kakai muri.
1: Koe?
0: He? Ai kakai muri, koe la puto ko fihe inusirani. O nai, o pehe kwa ke utikai ke mahino pe kufei na uife. Ka aku fau koe, o vahe toko ua ngea utupu a kau muri na narolotonga ya he taimi koe ya. Ua ngea, aku
1: Ok, mahal ha, toko ono nusila?
0: Mahal oku hiyo laini ko ya. O kutika ike nahi nomai po fefe tu una uye. Pe una uka uwa he mea pe kai. Kako e kako e tau siwa kia ihe toko lai. Uhifo ko taimi kaka mo unga aini. Pe ko hae taimi na eo ai ko kia i. Ako... Ko e konga lahi ai o Mount Everest. Ko e lahi ngai sino mna mori ai.
1: Koe.
0: Kau tui maha ko tai mpea ki fufuru ki nau tolu tuku mai ngahi lau maare koe ki awa tan whakarere ki nau tolu.
1: Kai fuke tau hanga toka ngā e whai kekeu tau no pita tolu e tonga ni petau sio pe ki i New Zealand. Kau keke fuke, umahina ka te au ia o kunau i he konga ki olunga Northern Hemisphere a ki nau tolu ia. Ai koe tai maha whana e nio nau tolu e. Tai momoko tau tolu ka maha whana ki nau tolu.
0: Koe. Fidong tong.
1: Dia ka pau ko. He for my she no we
0: ha we are going to why ma hua mai fu. Po fu to ni e fi ha.
1: Pete si o pe i nga me ron e faita i ha ke. Ko pe ke ne te pe mai pe ko ha fare mo ha fu. Ha o be
0: ha we mo e maka mo ha fu, eh? Toi faka hoko toi pe ki pefte i koni ki a kosita me my prayer are with you on your pefte. I hope God provides you with happiness and joy today and always. Aia koe popo aki a kumai pe a mea mounga ka umaa mai ka motiva ka pega sione a Tiana ka umaa Amy a Lola Ati ka umaa Tomifa Myers and Eli and also from Mahalia and Aloma. Happy birthday, dear Kosita Lopa. Malo obito. Ko e popo akia, uto e fra hau. Asi haki pe mihe kia Kosita. Happy birthday, Kosita. Oma hen bebe amo Filippo he poni, e popo ta noa kukia ta hau ta naki mai he tau polo kalama he poni. Pea ke tata pe laini, koe ni kue e toko taha kaumai. Ke tau polo kalama, ha marhani mana tu meri e ke angai whanonga.
1: Koe, oi boi, hanga mea, koe tuku hifo pe koe mea koe mate e laini.
0: Tau tonu ke puke puke pe olunga.
1: Pe koe haka mea ku, te tata no me pika te tata pe.
0: Koe ya koe, koe whengain koe lat koe mau, koe ki mea whakate kini kare pen. Kau whanongo, aku whenga e tangata technician he poni, o Filippo ke whenga ke whakahoko mai a tō taha koe ni, ke tau reti o, ke whai hapo tā noa moia, ke anga oe, oe ngahi, anga e whanonga anga, pia moe ngahi mea ku whema o ke tā noa. Ko e kaene pehelewa, aku whakakawa tai pe, moe ki whakamalo koe ni Filippo,

0: ya tapi ko tu e famalo fa ko tu e fa fonga tu e famalo ko ni me me atala kai be mo fonga to ko wa be he ki family no ko to ka ki na to ko to pe na mo ofange o lavange ke me fa kai ko na ofa e ko ya ko tu e fa papa mo fa malo fa be ki ka wa e ki ho mo na fonga ho mo na ko to pe ku fai malo e ofa pa malo e ka hi va ko ya pe o fa la ya to of ko ya fa malo ya fa fonga tu pe ya me atala kai ka pe ki ya feinga ka uma tamatane ka ma toni pehe kia taisa malo pito a malo ia ko ko ni
1: kuenta ai ai ai what a warm at we
2: io
1: malo malo ta wa we ko we ni be mo droa a ko sento bol fifita o kuma o O ma tu lai ni fatolo wa be mi tane he fe fin.
0: Mi te te pui maka.
1: Ta ka fu lu hao te ki au posini te ki au mago ki te ki au mago ki tane.
0: Ki ki ai ko te au be ki ai posini ko te lava ia. Ko e ko posini fo ki na fa ta ke re ai alu pe pau.
1: Ai so ke.
0: E ko me ko mau ngai ki fo i. Ko ia e Ada tu lah ini.
1: Kau nak buat
2: eh? Dua lo, mau siapa nak kau? Pemalu kata, mau uang tak ada kuih.
0: Mana?
2: Kuih kat rumah. Untuk dia mau yang kaya, aku nak bayar panong malu apa je. Aku tak buat kau main main kau nak. Kata apa yang kau nak kau main ni apa
1: dah
2: mana tu meri ya, orang ni kamu mana tu meri? Ki akau kau kau oh bapa.
1: Koi.
2: Koi akau ya kau na aku pergi cuma. Kau tak nolai ni ni mengaku tuh. Nama lah yang memang kau oki. Koi akau kau koka.
1: Koi.
2: Ko yen lah yo no nga o wa wa ku ku ko he kai me ko na ye ko ka e u a ku o wa wa e wa la la i a u pito ye te to ki ro pe ki ta ko ku ko ka he tai me ko te ka kai ko ki o lu no o man ru ka ka he tai me ko sheng ai
0: fa na man we
2: o fa na ke wa wa Kasi ifo imanu puna hangi ko kulukul.
0: Siki di.
2: Pua poke ai o wama. Kasi ko umanatu ipe ha mo ko umanatu kona keke eme. Na u sisi hake pia u si o ku asi peko i sino ko koka. Ilo e di ala ka ko furahi o si puli he fu koka aya.
1: Koe.
2: Alo ua o mo fu akao. Pena yei e fu ai fu o va vai ta nei ha ngi ko na ko la u nei tu pu i ai e ma u ku tu ko su fu tu ma ro e pi ki ta ko fi tu bu go do fi ai e fu ko e fu tu rai va ko e aka u ta e ta nga di fe fe ta e ko e fu a ko ya ma na e fu te ya ma ta ni ma Me he shino alu ke te whaake. O tupu ai e, ai o wawagon, ai fu ufo i o wawagon. Me ku maulalahi a ke, o ku alu hifo e wa a ia tuku ta upe, ae a ka.
1: Oye.
2: Ka koe maumea whai he koe, koe fuputu, o ku tuu e mea kui i wawau. Koe, ai koe ka lera te ponoa hifo koe ke alu ke tahi, ui koe olo olo e. Koe ke imea pia ko umanatu ke ai, o ku tuu he ngutu olo olo a fufutu. Pe koe maari e taha e fu o mama koe, kono aka maaro koe aka maaro o kongo fuutu. Ka koe aka la lahi koe e umauhanga o ngau ya ke, ange koe te piki ai o haukita, o suing ia tu me he kere kere o anu kita ia ke ea kon ko he olo olo okuei fu fare ni ura hai o tu o heta o hema. I he mata hi fōke. Ko e api e o kau o pono. Okuei ui pena tona purai. Pa pute si o tapuange mo nao to. O pute si o tupu hi tau. Na mata mata i e si pena. Kako, kano as pena he me. E ne ke ke kutoko lahi pepe a alaki. E tai mina akua ko. Na ia ki tamo ko siak. O si a osi, mi me ange hape kasi, na ma kalasi makata, i mu a heo, ko i tala no en, i se o no taha. Na to e a faa, o ha hoa u i tonga, ka to o i e wawa, o e o no taha. Ana u alua heo no noa. E me a kako, u manat katu pe, ke mu manat beri ke o wawa, ko su o wawa ko e ko manu maru o pulila. Ko ia ia na e hau a kuki o li tau rai e i toria. Ko i hake anga ia kuki ko i ke mua. E ko i kolo mua po ki e na e tai ki koe. Ka ko anga pe o ki mana koe. Mo e ange ko i u. Waka ko e na na e. Na e more. Ko i u waka kato ko na na e more. Ko i waka pe ta na e more o ko i hene. Ae, ae, ae, ae, kasika e bula.
0: Kasika.
2: Asika. Asika. Asika. Ko e uwa kakato ko nene mole toko mea te hiko. O hui tonga uya kondoko owa ta iwa ini tai miko ya o ako ko ke. Ko ke ke mana tu meri
0: i pia. Ah, loa pito.
2: E ko ke mana tu i pia u. Na e toko lahi ang e toko mea ia.
1: Ia.
2: Na e toko lahi ang e toko mea ia e kupanongo. Kai ke keima o kono mea ko ilo pea we. Ai ma ka gona na fata me fisi anan mo ai.
1: Asika.
2: Asika.
1: Asika. Asika.
2: O da to ko fitu to lu ya. Ko mandu le de pea e ba u bebe do ya re. Ri da tu to don be ko to ko fitu to lu na. Na malolo ai. Ga ko fo itana no mari. E ki imana tu meri e ki mui na upanong wa tuai. O peka ua ki hange gana ko homo mana tu meri ke toko mea. Na ia ia tama, na ia ke alu he waka ki diwa. Pea alu ia ki mua, alu ia maharo o mate mea lele. Pea fai e daimia koe maharo. Kei ke fu, pepe o... Tuli bahia koia pe hau o pe pe te wa kai e mari no. Tang e mo tu a ta ma. Mo ne i ta ke ta ma ko ni ko ne ho ka u ri me. O pe e ma na tu bere ta ma e o to wi lo ko ko mo re ka wa ka. O ma puli me e di me a o e he e he o kata ko e la uia. Ko e ne la uia e me tua ko ia ko uia pe ne manda tu peri e. Di e e ne fute fute unu unge ge ilo e vokuno. E ne fufi e alu ki ni ua. O pe ke uma apu ko ni ua pe ko e alu ko e. A ne po i fute fute ko e ono matariri ko e ne. E te. Pe ko pe o si o eme a. Ka umana tu meri e to i pe he ko upiro le re.
1: No.
2: Ai taimi ko nana e. Na e fai e e. Mana tu e taimi ko e ma ko ni.
1: Ko e.
2: Na i e e motua. Na e faka o si fi e fia. Ko umana tu i le re na e ma o nunga e he ma ko ni. Ko tala noa en ko ilo le le e mea da nga ua e motua. Ilo e ae mala e kona ko takau no e maupanga.
1: Ia.
2: Ko i tu usi ko e mea i me salo te ke he muna. Ko fo i turigina e tu e ki ifo i fare fo taha pe. Ako ilo e e umafao ae e makone ki wawao. O kunga hua e motua, kumatu o tu ai motua, nai pa hoi fie fie ai motua. Pa gwne tu usha tu goya pa tau potu goge muna, alo po ihala goya, Onda uhanga ka to pe mala. Ko e sia si au fit hun. E ye ye ka au fit. Ka ni ko wanga langa no po ke tai. E. Ka ko te mana tu me ri be ak. E ko fo iha pe na ta nu re re he na ko ta u pa. Mo fo iha ko tu po u ai. E. I re re to ko ke mate a londa.
0: Mate a te.
2: Na e te lue tu pekita hui hoko atu koia ke hara fōu. Kanu fōu ko hara fōu. O poi lue atu koia e e taimu koi uha. O kuru pai e. E tu nā e a mō. Moe la pila. I ta pato he maana ko o ku maru a piako. Ka koi o se se si tonga tau a taina. Piako poi konga i koia lere. Na e no fōi e mō tua. Lava utunga ke koki mani. Koe ne tamai ea ai tama akapuru ko isikeri vave.
0: Oh, aki mani
2: ea. Na ike te nopo wa aki mai ki he te tupoulahi. Kana ia e pui api misi ei pe a kotika ua hanga ia ki he hara po ou. Na e ui pe poke pui hara ko hara po ou. E na e pui ngila atu. Ie po uri he mahina. O whakatau hoa ke e te lue i he taimi koe. Nā te a ape ki ta he pēra mo i mea pē. Tako anga pō u mandatu me ri atu ke me kona unga.
0: Malo au pire.
1: E malo e.
2: Mon. Ke ka unu atu ho mo mea ka
1: unu. Koe uhinga e ne whae mandatu me ri e pa ku. E ku unga fua kata hai mea. O fua fai te mandatu me ri e ka talamai ka mea. O ka ki me... Taimi ko na te ke mau o to i lo ai e ma motu a mosione.
0: E malu malu fuli lang.
2: Ko to ki ma fuli ne pai pai si ga ne ra ko. E ko ne tu ko na fa i tuli ki ko para fo o na mo wi lo pe na tu o i fu mi si ni fai papa. A wota si
0: ka wota. A wota.
1: A wota. A wota. A wota.
2: A le le mai a ke le lue ko le lue ia. Mahalo ko e halata e tanu ko i longa pe ko hara pure anga i o tai mi ni o mai pe ka ria polo pola ai ko imagino pe ko fu wa ni ura ko a fu ta fa ki ko na ko e ai ya ko mo ura o ke ta ma ko na ko utunga ke ko u hanga fra mana to ta ko mo to ko puna ke i lo ia a fa ka tawa kono api ena he, tu pourahi, o hanga atu ke PWG mo morishi.
0: Tawa.
2: Mea kono api tu hau, aina ko he motu kona ko i eua.
0: O kalau.
2: Bako hono hingoa, ko i mea ko iho kuke mandui lele peo, ena uno kono ko aroha uia he. Unga ue penana taura.
1: Oia.
2: Na iho hipa hingo ko tawahi. Ko ta wahi e tu api koia. Hange ka te au nei toki mau api atu kei kau koro matangi. Ai nei no ko a paura, ko paura ko e ni. Paura tatapu ko pra mau nei no ko a
1: ia. Paura tatapu,
2: iya. Nei no ko e ako e wupare nei horo nei no ko a ia paura. Ko mo katu i lelei pe au e kuma maheni foke o mau mai pra
0: kata. Te tu ko tai mini ko foki ka atoa api.
2: Ako lua ngi mandatu meria, tu peke el meko, ya. Koe tai mia koe ne si ke tanu hara ia. Koe hara peo, koe hara salot, koe hara runa, meko, ya. Koe tu pola ia, koe foi. Ape pega mate a ronda. Koe toe ia, koe ia, koe. Na eno foi moto kopita. Na ui pega kopita polis. Koe hara koe ia. Ho hanga lere ia tu ke sesi tonga.
1: Koe?
2: Sesi tonga tau a taina. Kakoi kumana tu mere pe aku tai mu koe wo pa akumi. Koe pe ki make dia ma ro e tolu tu ye pa ho. Koe wo akumi pe ki make dia.
0: Pita. Kumana tu. Pita fare vai.
2: Koe tai mu koe peni. pene taha hiva ko I hina taha. Aia ko tata uia mo sin taha pene valu e taha. E taha mi ko. Ake na ui peke he pene ko pene taha.
1: Pene taha.
2: E ma ke te atolu.
1: E nai mo sirine fa.
2: Pako e puha pia aia nai ma ama aia. E nai tola taha hini. E de heke mai ko o tola. Nai tola taha. Dona ta gente balu. Ai puha pia. Ai puha ko na hinda. Pra ko moli sieni ko ta no ai. E na mau pra ta upina ki se ta pa api ko moli si. E vaha a moli si ko mo ki fale ko si e mo tu ako faka o si me makave.
1: I, ako me tau makave.
2: Ako de rei atu ki e. Ke ta rei anga pasi a hihi po.
1: I, i.
2: Ma da tu po ke te ta anga pasi. I pun hake pai ko dia ya. Tisi cero. Tapi mana tu meria tu be.
0: Malu waktu itu.
2: Meria tu aku yang tak lama hu. Nanti ni aku ini. Nak boleh pe kau permakai dia panggil faring ni sekarang. Eh, bagi dia kapa tu itu dia orang apa yang sekarang ayo hai. Korisi aku. Nak boleh kau makai tu kau. Kau faham faham faham. Nanti ni mungkin kau kau mana tu. Kau dah ubah noa ini.
0: Malu. Mari, mari lah ya
2: Pitu. Baru, malah ya. Kau yang ibu kau sih kau muat.
0: Malu, malu, malu. Fori langi, fori aku. Fu awa, fu o ena tu puai.
2: Eh, malu, malu kuda.
0: Nau no fu berhake tau lah ya aku. Oh, iro lele ya tano.
2: Iro ya wetu kolah iena, iro ya sifa.
0: Kau kau gila betul kata. Kau gila betul bemua ke tano aku ke fai ke ai ongo tangata ko na mau ki uvea fe ko na mau o wai fo ha ko lave ki a fakatawa o wai ta anga fakatawa o lave ki ai he a ki he ko te pute pui maka fala mo ko ye he te tu ko fale mak ko ta anga pere pela ve ya en ta anga ta pe ko e mate ofa he lupe lupe ka pata kapai ha pai kapai tonga tap kapai we a foki mai ko ne ma o ku ki la ve pe ki ai ko tu ku ka ta ma uno fa no mai ke fo ita anga o ku la ku ki ko ne la ve ka tep tepu i maka ai ko ne la ve ia ko ai ko hana na ke fa la ve ka tep tepu i maka fo ko ki ma no mala fuli la ke
1: ka ko ta ka na ta no me ia ki ta ma te ko o tu ta tu Peko e ongo tama koe na whai...
0: Whai hia.
1: Whai hia.
0: Na tuli nawa mao ki uwea whekau ke na mama.
1: Ko hoi kai. Ko tana tama e kai? Ko ngano.
2: Ko tana noa ia aku bonyo ko hei kumau ki a tu itatui. Ko tu itatui a momomo.
0: Ko tu hea tanga wana alu kua mao. E tui nawa mao. E ni
2: toua ia.
1: Iii.
2: Kita ahine kona kona e tamaha ko ko ko hai. Kako lo anga guma au aku ya ko ngatape ku ilo aku ya ko tu i hongo fulu tata. Ko tu i tatu i momomo. Ko ya ngaye e guma au kone ko pa ko tu i tatu i nana ne hanga ko. O langa kona e hu hamonga. Ho si ya ua ue kia yo si yo bakaka ki orunga. Toki kakawe ki mui he wa uwe ni wa rato si yo hai. Tako ya nga pele utano atu. He ku he kura hi lahi pe ku mea ka koi ku. Koi ngahi tui pe na ko uman tui. Ange pe koi na koi ae. Ako ui loko hongo kuru mo tahata.
0: I tohi ko au Filipo.
2: Tui ta hu mo tahata. Koi anga pe e ku manatu.
0: Ma loa pito kawe na he. Tanoa.
2: Ange koi na koko kotele ya. Ana goe unga ne mea. Ko tele ana o ka ke uma o pe kohono tu ke fine, pe kohono o ke fine. Ana na aro tamaha koe, ana ne piri eia tungu o ke aru ki ai. Moe fisi kono ko Santa Pua.
0: Santa Pua.
2: Koe anga ana e kumana tu ki ai kau. America.
1: Wate malo bito e mau mautaa noa.
2: Malo
1: e kau mai ki he programa. Malo wate.
0: Fadu wate la malo au pito kau mai he poni.
1: Malo.
2: Malo tion.
1: Wate.
0: Moe tala monu.
1: Ato hata ki fasi hega ta ki fafao, eh?
0: Koia.
1: Koe ki folope haka. Sabe ko ngai fasi bu sai ben ngai fasi u filia tu
0: sai ya fa fo fa ngai fasi ta ai be fasi ko na na ta na na ta
1: ta ki afe ko kuila ni mo e te mana tu ta va figai

0: tere? Ko na ko.
1: Malo.
0: Ma watu ta fui taulangi.
2: Malo au pito flip, malo fui fas ko ya fai me. E ta hani me fo u ta fa no ke ai.
0: Ko
2: ya. Es lau sa pa mai i report fa ma men lai sa ve an fai ka u taki mua. Ko ya. Ko lau ne ngai ta mai. Ya. Lau e fa no. Ko lau ne ta mai no ke. Pese te hi va no sa ve. Ko lau ne ta mai. Ko i ha mea e fie fie lahi ai a ene mōwi. Ka koe lawa hono whatongia. Ki he ke whāhinga o kuna wafake. Ai a koe lau ia ke whāmili. Koe ho, whānau. Ai a o tausi o ki ai. Koe ha mea tuku. O kuma mau taimi ngā he mea ke he ea ke tamai. Koe mea bini a pese te hiwa noa. Tumu tumu ia o ene fie fie. Koe ne ilo pau o ku lawa hono whatongia. Whāhinga o nau ngā ue ngā ue tolu pe whā, ko ui koe ka venga o tau mua pēta.
0: Ia pata ui loi, e si ane e ngā ue. Wana te taimi koe, ngā tau ngā ue tō tongi, i e health, me asuka pata toi o he tua taimi, o te whaipi mo ngā ue i e health, i e ngai community. Ka koe, ka koe ngai ka veinga mo i le rei whakaloko fua ka mo i le rei ai whanau mo i le rei ai kakai whiwhine ka mo i le rei a kina tole o si i lavea ma te ta kulupo stroke i nai le rei Ponson P i taimi koe he
2: kulupo ia ke he atu
0: ka koe mai whai e ngā oe ia koe ngai koe te ākoe pungpungi ia ki whanau i api te alu ngā aue pe aomi whakakata pe ngai whatonga ngā te alu ia te meni whakahe ka pena toi mea lere pe muna o hifo mai pe kai ka kuhe kai pe mea lere mona tai pe mea kai ai o kai ai pe ai
2: tau toi pe kai lava he tongi
0: ako koe ke ilo he ni hia ngai whai whi lau lau ne
2: koe ngai koe ngai whai whi lau lau ia koe lau koe ngai tamai pese te hive noa e ne mōi. Te mau e fōi fie fia ko ia. Ko hui ko ene ilo pau lava no whatongia. Mui whai hano whatongia. Pese te fit noa o ena core business. Ko e mea whakapa a ngā whelawe i moha. Mui tau hi be fōi mea ko ia. Ai a koe tau pehe koe tahai a hawa. Ko tomu tomu ia o e mōi a tamai. Ko e lava hono whatongia, he? Ai au, whiwhia, o sōku whiwhia pia, wakia ha mea, o kaike lava, sōku ke asia heni, ko e tamai u whiwhia, ka pai angiha ni hori teika. Ko e whiwhia, ko e tu whiwhia, ko ne mau pese teiwa noa, o ne mau iena ia. Ko e lava hono whatongia. Ke whāna. Ai au, tau sio ko e lau ia tamai ia. E Filippo, ko e anore tau sio ko e kia ike, anore tūnga ko e kai tamai. Ako, ako, ka rohi koe tau si o whakapolitikare koe ki ai, e ngāhi mea pehe, koe ke lava he ngāhi politikare o whakatōria, ai whi mao koe ngāhi tā mai, he? O koe ke nau lava, e kikei ke whaiho nau whatongi a koe, o wai ai livi e ngāhi whae, he? Koe nau medene di livi, pako alu iau se mahi nā ono, he? Koe nau te whoki mahi, koe ke ha livi e tā mai, koe livi o mao e tā mai, he? Koe ki fwoi liri vipe koe he ne ngā aue. Ai a au pehe ai koe mea, o koe me mea i lahi pese te valungo fulu ia, o i tamai, koe ki whakakakato, ai mea koe whi mai, tau pehe whakapure anga pe whakapere, pe whaka, he? Whakapolitiki he whi mau whakatamai. Whi whi a tamai, koe lawa no whatongia.
0: Ko pante au raki o mai ia ki New Zealand ngā au factory fo ki tātea iki. Sena ko mana te au ia, ma tewa koe houa ngā au e koe whonuani houa whānoa.
2: Oia.
0: I he mahino koe aho e nima, houa e walo. Na e, ko kui loa kia na e, kena e houa e fia hono noa e takata iki ia he.
2: Mea.
0: Ia, ia wiki. Ko i upea, ko i ngā kutangatai ki. Ka ko i lau, nei, tōlahi pima kakai i pehe ia.
2: Tōlahi au pita.
0: e ko fufare nga awe e to la pe ko ka tonga mo me ka pa be atu e ko moni te be na fa hala e ke fa over time ko no to nga le me tu site o ke to na na over time
2: e ko ngela o te gere atu io mai
0: e e
2: e defito i mea kuma tau mahu inga e tau sabra o kai ki ngata peke mahu inga ke tau whanau mo whamiri kau ko tumu tumu koe mahu inga pia ke tau mai kia teia pia ku hiko inga ue une lava malama ke whai o ku kai mea le te sio ke ngai ukula vai ke nehanga o whakatupu ia ke kita ngai whakakau kau I appreciate what I'm being doing. Hey, I go to feel like I'm bit of a home. I pay me a whole fine. I go me for I go go fatongi a before go to Fakanga before again. I want to come my lang here, Filippo. Get up, my hey. You are the keeper of this place. Hey, I go going to me a pay. That's your lot of pay. E ve a cuento a tala monu que ngai to to huale la que tala monu ta ko e fa ma ho inga ya o ka fa to mia ko fa malo e malo en au e malo e tau malo e fa ha mo fa to mia malo e tala tala i fare be malo e ke i fa ha e tau ka ve ya e ma ho inga o e ngai ta mai ke ngai fa ke fa mili ba ko fa ta wan e ko fa ta u ka te a pe a e ai ngo ta fa aki
0: Kia ngā wesa pa tamai. Ko ki hiwa ni a taha koe tamai o api. Tau ki whanau a ngepe u whewhe. Ki fu hiwa koe a. Kalapu mohe taha aini. Pea mohe tamai o api.

0: One PI, bringing Pacific people together.
1: Kia ora. Koe ko toi, toi mni te tahatolo.
2: Ke ni ma.
1: Pe osi pe koea, pe o atu lewa me aike fai fikau ki ne fai ia lotu. O tāpo ki e aho mo whawhita ia e halafono ngona ta fō mai ai. Ka koe ta ki toi ngā miniti e toi mni te hofuru. Atu ka koe.
2: Ma alo apita fiapo. O koe utui pe ku mo fano le rei mai ki e tau polo kalama na e fai boni. Be ku atu ka ia na ia ngā hito patongia ku kai ke hoa mutau ku ma hufanga atu pe e ulo tu tu tu fai. Pe a hufanga atu pe e tau teu sapate tamai. A koe ki toa ngā bini koe ni e flipo ku uia ia ki PFT utoku hoko pe he wikeni.
1: Koe.
2: Ki pri PFT ki ofi fini koe ni fini ko laminia motulalo.
1: Koe.
2: Laminia motulalo ko ma ku ke ma umo he pe ka tu pe ke tala tu pe ki PFT koe ni koe. O ku favofo ngā tuai PFT. Laminia, happy birthday little star. May your day be as bright as your smiles and as magical as your dream. God bless you. E Lavinia, o kua tua e tala monu kia te koe, o teu hokosia ho aho whaerei, o hape ki kaua e eiki, he whanonga koe whai, pane whai tāpa ki nga koe, pe hange pe koe lau, ke hange pe haki stā, o ku hulungi ai a ngai whanonga anga e whanonga koe ni. Pe ako ho whotunga mari mari mai, o ku lau ia koe lau kau anga, o e wha meri. Tala monu atu ke teu pefti woko. A superstar deserves a grand birthday celebration. May all wishes and desire come true. Many, many happy return of the day. Happy birthday, Lavinia Motulalo. We have to tanaki mai. Alaware mo gifo I give birthday ko ni. Aya ko e Filippo. Lavinia o ku ato e mau kaunga kau fata. Be mo e re te onia e tala monu atu ki he teu hoko ho aho whaarei. Ka tau angi pe ki ke mau aho whiawhia mo aho tā puaki. Ke pehe ai pe aho whanonga, pe to atu hangahi aho pehe ni i he kaha o. O whaia be mo e tala monu ia whai me o ongo mātu a be pehe ki he whaamili hono kotoa. Ai whanau, koe a Lavinia, all the best in your birthday. Koe tala monu ia o e birthday. E gu te ha mogi motolo kota o ilo pe u te ha mo birthday.
1: Birthday.
2: A tu e tala monu o ki motolo. Ke hui koe te ha mo birthday. E ulea ngo koe lau hingo. Koe ki ufe fine koe ni. O koe e fe kau ngā kau whata pe mo e. Toe ngā o e whaamiri he tala monu atu. Ko ia upe e lavinia, o whapeke ke ma ua aho whare i whiwhia, pia tawange ke ke hoko ki ho, ki ho mami, ke angalele i hange ko mami. Pia mo manatu ima upe sabata mai koe ni koe tahaya ha mea awha maha winga te koku ke ausia e koe whataha pia mo tamai. E te ua ausia o e sabata mai koe ni. Happy birthday, Lavinia Motulalo. All the best and many, many happy returns.
1: Malo, kei kei te mea na whaiwhai ku tangi au ia he mea. O ato ai pe tala monu, o si teo teo mai me whaiwhika au ia ke whaiwha tau lotu he tua ni maa volu. O si whai me teo teo atu ia, whamalo ia, talu mea ne fiafi lere mai tau ngai polo kalama. Naka ki aha ta taimi ke ta lawe ki he ngai mea wha politikare ko ia kamata mai aki ka usai pe ku to ia mea taimi ta te foki mai isi one o tātala noa pe ka ku wha malo atu malo isi one o hau ke ta alofaki ki waka koe ni he pō ni motolokona ku mea mai mei apina ka taki pe kai ke ngā uele rei e ma Facebook ka koe ke mō mau kakata mai ki maua hanea. Kau mahalo kuto e asinga i pefokia koe ma wale a maua. E koe e kuma whai atu maua he tua Pero así que fue una que gaja telefonía, pero gaja me hay pousini, está en mi coya.
2: Pousini en la jala, que fue un taji vemo y matabai.
1: Matabai,
2: el hipo.
1: Moje cono cono.
2: Moje
1: Koe mea peto ki ilo pehe taimu kuku ngaloloa mohe kono kono koe taimi ia.
2: Koe taimi a ngau e lewha pata. Ripo koe ki desi folofola ni a ku mahe ki kulupu koe ni. Koe pasi mahe ku Facebooka koe ki kulupu koe tāna ki paanga kulupu. O ku tohi mai he tota koe ni mā te uono tolu wha. E maha ki awe a kipe, maha le pau poki. Koe a u tem, o koe a oa te maulo to maua kou hi koe a pongi pongi. He maua a pongi pongi he mea koe a. Ulahi peke a honi, a hono kovi ona. Ako, angai, ako, gimi e, mono mahe moto ako ni. Malo au pito, li paanga group, malo au pito e whaka inasio e poko ni. Ako, pehea e tala monuga, ki motolu kotoa pe, to e whaka aongo atu e tala monuga e. Uigo e teo e ngahi tamai, sapat tamai, atbe moto e whaka aongo atu pe e tala monuga. Ki te ue ngahi PFT, u hamnaki mai, mo ki motou ko lava mo ngahi PFT. Whakamaro lahe ni ka Filippo ko hui ko e whakawhainga maari e mai au ke ma kau ngā kau e whakaho asi ki motou po e roe neua. Manaki pe te tau toi whetau laki pe ha time ka ke matoe foki o ako ki e e ngā aki ngai fumisi ni koe ni whakai ono po ni foki ni ako maua foki ako e time ni koe koi ai.
1: Ko mene sa mo kono kono ia na kai pike to. Na kai to wifi ia.
2: Bebe wa kono kono nga we nga we.
1: Nga we. Ko ne tete bebe.
2: Mahino le vai ia me hoko. Pe di ko malo au pito mo me mai, e hoko atu fai fika uge ni fika hoko tau fatongi fa os.
1: Iyo. O atu pe kie koe pe hiwa pe ke fahola tuaki osi ai ta anima pe hu mai le va fa ka o mo ne ka lo tu fa ka ka to na hi fa to mi e ko ya au sai pe ko fa hi mi ta mai he va ni ta mai i lang e ki
2: ta le ho
1: e ko fa hi mi ko si ko tu at pe ha o ki ta mai to do at fa la ma ri a bitu ka ta afia ki ta wa ya he o teu teu ko tā waka tāua kai hand over mea ngā we ki kau tamukoni ki teu teu atu nau whatongia ki nau tō Malo e si a mai mō mawa a aho lerei whai tāpu ki na ki nau tō lu e heiki a ki nau tō lu e kau pekia si whanga tamai ke mō mao aho mō tofia whatofia nei atu mō ki mō tō lu Tawangi ki na watu mo fi maari e kari moto.
2: Ma whanonga, is whaamiri ko hukahe huki tonu ha ngahi ui maanu ane rotua atu e talamunu ke mo mao e nonga mo fi maari e koe a hiono huafa. Sesu Kristo.

0: interruption.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malo malo mani ho e ki pe malele a tonga ko tope mo me mai ki he ta o o ko ia hangi ko mo me ai o ku te wai pe a te fili fale ale a ko ia no sila e kwa mana ke fa hoko i he aho fitu o no ve ma. Fa hoko mai pe fo ke mahu inga ke to e fa pa pa ho i a ki na to ko ia o ku o nau malama ke nau fili ke nau lesisita i he aha whakaosi a ia koe aha wani ma eni o katopa. Kei ke he oku tokolahi pe foki aha no te peiti i pe foki he tau wakai i he tau ngahi o ngongo koe ni i nusila ni ai lahi o no tala ngai o ngahi i jula lahi tau te fito eni ki amanaki koe ia o e te ufiri. Kua tuku mai foki he ngahi pāti whakapolitikale ai ngahi palomes ai aku ka mai ai leba pandi na pehe ko ngā ko lahi ai ka nesi o kui kai ke ma o e nau ngā hi ngā ue no silani pia ko nau hiki ki a ngā hi whanua kehe ko nau palomesi e whaka ngā ue ai ka nesi ko ia te nau osi mai ko ia i he ta uni ta pe fo ki ta fo o ai a na o mana ki ki to ko wa fe fa nge o i he ta de na un ma o na un a o i kai ke ke na o hiki ki anga i fo no a ke pe na o ke fe tu ke o ko mi na o e ka ke he ko i shu ko ia o i nga o e o ku a fu la ya pito no ti pe i ti i pe a ka wa i pe fo ki pe a mo e mo uile nei ai a ku o palomes i e national aniafi a ko flu vaccine o kwa ta ia ki he whana o ki he pepe ta o mahina o no ki he ta o nima ai a kwa ta ki na tolu ta e totongi na pepe ko ki e national o he kai ke to e tex e kai ke to e haha tex for all ka pao e fidi ki na tolu ki he i he ta oni te pepe ko ki o kunao toki fa hoko ai mahu inga ko ia ai free cervical screening ai a he wa no wa fitu e ata pe ta to tongi en ke ke ku la he pe foko no ta la nga ita te fito en ki he nga we pe employment ma un a we ko ia ai fa na university pe na fa hoko ai interview a mahu inga he a ho ni pong pong ini ai va kai ko ia pe a me he university ko ia de katoria pe pe foki ki he university ko ia ai Auckland uni ai mahu ina ko ia ke toi toka nga ange ai pule nga ki he whanau ko ia e osi mai me he university ke ma o hanau nga nga oe ke ki he taim tatau pe foki hang eo ku mea i welinga tonini ai Pacific Consulting Limited ai au ki ai a Fiona Fustua ai a koe organization pe foki ene unau toka nga e ai whanau pasiki kai nga da pe whanau pasiki ma kakai pasiki ka oko nau toka nga ki he unemployment ok nau tolu ko ia ok te kai ke mao hanau nga we pe a oko whawhiwhia koi nga oko kau a kau taha koe ni pasiki ke nau toko nia a ki nau tolu ko ia kumi nga we a ia oko kau ai oi a ko pe koe training pe hei tain tatau pe foki ok nau kau pe a mohono a ko i ko ia a ko whaka uri a pe a moi toko ni ka te kinau tolu a i he ta whako ni. Ka ike he oku ok tō lahi pe whaki mā kau whana au pasiki ok nau ngawe a ke se vesko ni. Pe a ko fumahu inga o pito ke mea iho tau ka inga tau te fito ni ueli ngā tōni ke nau kau mai ke ngahi polo kalama ko ni. Ko ngahi isu la lahi pe whaki ene o kawai pe a moi totongi whale. Hiki ko ia tatong whale, hangi ko ia kua tuku mai he social housing ko ia welinga toni, pe ngahi api ko ia council, o kwa manaki ke hiki ki o lunga a kia te sete wanoa ai whale nofo anga. Tau te fito in ke ngahi whale ko whahoko ki ai ngahi whakalelei pe koe upgrade, pa pe foki ki he amanaki ke hika a koe ne pe se te wanoa, ai a ku kawa tua e ngai whale ta hafe, ai kos rio whakakolo ko ia a weni na toni. Ka ike he pule anga, te nau toko ni lahi au pito, ke subsidize ai totongi koe ni o rento, koe ka te kinau tolu ko ia o ku fie maa ui he tafa aki koe ni. Ko tue o kufu a manata ni fokta. Ke rakai au pito a kinau tolu ko ia o ku lesisit ke fivi te he time ta tau pe foke ta la noa a te ngau tol koi a ku no amanaki ke nau a fivi fale alea i ho mo feitu u ke faha ta la noa ka te ngau tol filave i pa mangahi isu la lahi koi ni ka ingata pe i a ko maungawe employment pe pe he foki ki he fale no fua ngā fu mahu inga o pito i he ta faa ki koi ni Ko whaka o si ku o whoke at whoke tamai ki university o e Vikatoria ke a ko i he weekend vea kuia e amanaki e whaka o si e tau ko e ni to e koia e wike e ono pe situ ke whaka o si e ako koia i he tau ni o kia i te mo e ngahi ngā ue e lava toko ni ka tek nao tolu i he nao os ma he tau ko e ni ko e ngata ngai ngahi ngō ala mao a te tasi ni pia mea te ao tai tu nao la tu inu kua whae tu a whae
1: You're now on Island Time